0: yafudde mabega nga yesa bwe gugo mugamba katukamba tatali sunti jantwala omukyala nga muwadde amutwala kampuwo sajja antwala ku bambi embeera zo neneyisaye nga byenyumirizaamu abaita wala nga mu kampeni wadde okuvumirira so nga ate balima muvumirira bamuyita akasajja na byonna naye tweyise bulungi mubinya kyosiga kyokungula
1: akutumirako
0: muganda wange
1: tumirako abantu bosi otuvaano
0: ntumirako Dr. Asin Zuwa Haji Muhammad Zuwa ajaterwa kuma mukyala Adija Kamengo abasiraamu bonna abasigiri Swabura Kamengo naleza bonna nga bazikula Jabiri Kibule nsembi wa mukyala wange Zahara Iratukunda assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu siladabu nasi yobemende wakati
1: wewaleku Abdul Nasir kuva Mende wakisungo linyokuwa tukumuliji mgamutia basumesa beguanga. Hehehe. Lauli wali umusumisa.

0: Я вот юг сказал Аллах Субхану Тааля гамати. Далика ль-китаб ла райба фи
1: худан
0: лиль-муттакин. Okurungamya ko okurungamya emyoyo n'okurungamya ko okunyonyola abantu ekituufu.
1: Ate ekimanyi nti abamu badde bavunula yabaga nti liman shaa Allah gw'aba ayagadde minkum ayastaqim ajja mulungamya, kitegeeza nti aba oyo aba akivunudde akivunudde bubi
0: si bwe kiri. Era mu tafsiri y'Oluwarabu omuwandiisi yagamba liman shaa minkum ayastaqima ala tariki lhaqi. Ena abayagadde mumwe okutereera ku kkubo ettuufu n'okulinywererako. Qur'an ino lye kkubo erijja okumutuusa okutereera ku kkubo ettuufu n'okulinywererako.
1: Aye tuwa tukole juhudi y'okubeera mu
0: y'okunoonya
1: obulungamu nga ffe tunoonya
0: okubunywererako. Bwe tunaabunoonya Allah ajja kubututuusaako. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Abalafu bana ne batakabana nga banoonya okusiima kwa Allah subhanahu wa ta'ala n'obulungamu aga nti ajja kubaluŋŋamiriza ddala ery'amakubo agabatuusa gy'ali.
1: Kyenzijje wano ennyo nti ffe nnyini ng'abaanaadamu tulafuubane
0: tulage
1: kye twagala
0: nga bwe bakozesa ennaku zino ekigambo kigamba nti twebeereremu.
1: Naam, kituufu
0: ofuna
1: gwe mulembe gwaira sikusomesa gw'abavubuka
0: kakati aya kyetegeeza.
1: Naam, baraka
0: kyava agamba Allah subhanahu wa ta'ala wama tashaun illa an yashaa Allahu rabbul alamin. Naye okwagala kw'omuntu omuntu akimanyi tekugobererwa kugoberera kwagala kwa mutonzi. Bimaana omutonzi yalina okusalawo okusembayo kubuli kintu kyonna. Bweteekawo amakubo aganoonya obulungamu alina obuyinza okukwanguyiriza obulungamu ya Allah subhanahu wataala.
1: Emikulu bwana alabanga naawe
0: oli wa mazima mwekyo
1: era kyoyagala
0: ajja kikwanguyiza
1: okigudde okitadde okitaddeko amaanyi
0: ajja kikwanguyiza ntera okugamba abantu nga tugenda ku bigambo bya Sheikh Ibn Uthaymeen eno ajja tugenda okutunuulira bigambo yajogerako bingi peji ziringa nga ssatu kweno ayesemba eya 29 ntera okugamba abantu ebigambo bino nti waliwo omuntu asobola okukomawo omuntu ayinza okuba yandya ayagala okusaala eswala y'ekiro eya layiri naawulira nga omwoyo gwe gamba munafu
1: tegukigula bulungi
0: kasitajja kusaala
1: subuhi salamu jamaa
0: obunafu kasita obulwanyisa n'ogamba kangezeeko kansaaleye esatu emu ogenda okukakkana nga z'okusaala emu osadde essatu nga z'okusaala essatu osadde ettaano
1: ate ng'obukalu obuwadde owulira ng'okyali mu buliri bw'ozisadde owulira
0: owewukiddwa. Kati ekyetaagisa si kubeera ng'omuntu agenda n'omwoyo
1: kyegugamba
0: tibwe gumugamba nti kati tetwagala agana sisobola. Nedda omuntu alina okubanga ne bw'aba awulira nga omwoyo gumugamba tosobola kati ya alafu bana okulaba ntya akola ekyo kyegumugamba nti tasobola.

tusi zako ya Allah katonda wafegua amanyi gosu murula alle bie kute katonda gosu murula bio nebie kute gwe na nyini chepe gwe na nyini ranka zona gosu tulaba bade wansi ate gokakanya babade waguru tukusabotu obulamu obulimu okwesima tukusabote ke mikisambie mfuna ya fe Allahumma stajibu liman kala bi amin yanukulabuli ya zemu amina katonda yanukulabuli ya zemu amina teri ya kusabo kuja kongo yanukula ato kwa ati wenso nyeri ya wanise mikono na ajijayo nga tomu wade tukusaba fenotu webi tukusabye kuwa tukakasa olimu gaga nebo utuwa osigalo olimu gaga katonda wafe ya nukula bota nukula tiri ajia kwa nukula nebe tukusabye na webi rango bituwa tubeba za mwena abere kereza bambi ni muja ni mujo msorogu wa katonda mumari ye kubangi mari ye nesente ne jana ye ne mu kwate jana ne mujigura nga mujigura mumari ya katonda saba katonda abere nga abawa abaye House of Zaka work for Uganda kitongole ekiri ku Old Kampala opposite Old Kampala Primary School kizimbe bakita Perryman Gardens wetubayita muberenga mujja muweza kaya mwe oba musoro gwa Katonda Katonda aberenga abawa ebirungi mu byonna mu mali ya mwe zaka banaye abamuinzo kulya zaka ni mugate zaka byebiki zaka gwe musoro guva mu mali ya Katonda jiya kuwa nga simagezi go sikutetenkanya kunji nkaka sabanji bokoze nabo ni aba mbaganyo kutuka owoli katonda ya kuteredemu ya boosting the business okubiranga esituse najiteekamu omukisa gwe somba saba tuberenga tetujibusa maso erike birungi era aineyo mukwano gwenga yali aji wadainzo kubulire birungi ebiri mweyo zaka zaka ebanto no nyo ku 10 katonda yagalako 2.5% chokula bilako sengoba nakadde kamune ekitundu no kwata kadde kamune ekitundu no dividing by 40 obojja mundu zimitwale 3 mu kasanvu mu bitano zokka ate mwaka oboli yao bobanga toli wa musala mu mberemu obendala so mbasaba muberenga mtu wegattako enamba za fayagalo okufuna ebisinga kao 0705551919 0705551919 uberenga muwa umusoro gwa Katonda owekitiibwa eina nebyenkizo buli roji wayo oba onaza bukyafu buli mu sentezo buli ro wayo zakeno oba umusoro gwa Katonda obanga agamba Katonda nkusaba ebinsoba ko mu business obinsonyiwe mbinazemu oba bukyafu bonno oba obujemu ate buli rota wayo obanga agamba Katonda nti obukyafu obo busigaremu ate Katonda ekivamu nga aje ekimira ate bwakima bebe mula bantu musajja abadde mugaggo musajja omwako guwedde twaite tumula bango musajja omugagga musajja yali yevuga musajja yali azimbye tate kiki nti banka byonna yabitwala lwaki anti wagano okujjamu musoro gwa Katonda katika tuna nagwe ekimira bane mbasaba muberenga muwayo ate n'omuntu bw'otawa zaka ku nsi kuno Katonda akuteeka ekibonerezo kye emaali yo agikendeeza ainzo obutagikendeeza ainzo ganti nga gundi tawa zaka ni mugagga gwe genda obuulirizo obanywa sukaali obulirizo benyama akyajirya Katonda asobola okwavuwaza nge sente weziri naye nakwavuwaza mukubeera ntozinyumirwa sente zo gomusajja yali badde ayina sente empitirivu ngaoziryako lyako bulungi ne bakuleetera byalya nga toyinza bbirya naawe omunaku olwaleero namu abali awo abampuliriza mulimu abagagga abamu nga toyinza begomba ngaolaba sente weeri naye nga byalya nange omwavu nyinza obutabirya lwaki Katonda amukutteko mu mbeera emu oba endala ng'onyumirwa nnyo obulamu bw'okubeera nti olina ebizimbe mu kibuga naye nga buli mwezi olina okufulumamuko ogende bakebere simanyi ebibumba ate ensigo ate biki bwatu Katonda bw'akola mbasaba omusolo gwa Katonda tuguggyemu bannaye bwe tunaawaayo Katonda ajja kubeera nga atuwa bannaye tulina ebirungi omuntu byafuna oli ajja kwebuuza nfuniramu wanga mpaddeyo omuntu bw'awaayo afuniramu wa esookera ddala omuntu buli lw'owaayo obaako edduwa obaako essaala yaba malayika bamalayika bakusabira ampuliriza buli lw'owaayo kun'omutima omulungi ng'owa Katonda wo ng'omanyi eyo eyakuwa era agenda kuddiza Katonda ateekawo bamalayika nga bakusabira oli lunaku era buli lw'owangayo omanyi oliko edduwa y'abaani oliko edduwa y'abamalayika bakusabira Katonda aberenga takwavuwazanga mumberemu obendala kyovaolaba ombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yatugamba muhadithi ye n'agamba nti hadithi iba bigambo bya mubaka yagamba nti manakaswati sadakatun min mal tayinza manakaswati tayinza kendeera sadaka gyowaayo oba endobole eno gyowaayo oba zaka oba okuwaayo kuwaayo noga nti kampeeyo omutwalo tebakulima nkiyinza okendeeza esente zo okujjako ate okwongera ekyo kinoonyerezeeko okole risaaki buli lw'olabanga ng'oli mwavu ng'embeera eganye ekalubye okwatanga ky'osobodde n'owa omunaku okwatanga ky'osobodde n'osindika mu zaka
omaroga mika tona mpadeyo nesi kubanti mpadeyo ndi mugaga nkusabu nzirize nkula hili ya katonda jakudiza bane buliwo wayo emario tekendera bane nebo banga tolimu bantuba wayo gomutima gwete kemu chovula bebitongole ebifuna nzima kunsonga zoku wayo bifune mbeleze nja uro ogeno kula wafuna obujulizo obwenja uro abantu ngabazi waganze muna yogora bawano nalibu katifu echokula bila uka mbawe kwe zaka yenyini house of zaka nze mwenkola abantu bajja unaga anti nze seka gomura bawano nalinga zaka njijia mu milioni kumi omwaka oguwe dene omwaka gunoka nzijia mu milioni asatu nga afunye okwe yongera kwa milioni makumi abiri lwachi yategera anti buli roho wayo katonda akudizao mamuroza lwachi ekampala wano mura abantu abera ne sento omwaka guno biri abiri biri abiri mugumuna atabera nazo anti abantu olusi bokodo wala katonda ngazi kujjako yereduwa malaika zezisaba katonda buli roho wayo mukubolye malaika zikusabira ne zigamba allahumma a'ti munfiqan malahu khalafan katonda wa fomurunjo musajjona awadde yasini awadde yenkumize bibiri awadde mitwalo je 10 tomwavu wazanga musitule bositu zimadala ne yezo malaika zisabira muntu awadde yo sosa atawadde yo so era nezisabira omuntu alina naagaana okuwaayo ekyokulabirako ku simu obadde oyinako ekyokulabirako ku akawunti obadde oyinako naye ng'abantu bafa enjala abantu balina byakulya abaana b'abantu tebasoma bamulekwa abaana bali ku makubo kugamba malayika ziddamu zisaba nezigamba katonda afa omulungi ate oyo atawaayo mumusikan talafan ate oyo atawaayo saasaanya emmaali egisaanye wuyo neggwewo lwaki anti mukodo nawe mukodo walire bane tuweyo katonda atusitule madaala chovola abakadde bafa abatu kulembera abatuzaala mumuloza lwaki ku mataka gabo olusi kwe tuyina n'amayumba gaffe tebalina mirimu giryawo nti gyamaanyi tebalina ofiisi mwe bakola aa abantu obwe mulaba baali bantu nga bategeera kigambo kuwaayo infacti nga mu maka gaabwe kizibu nnyo okubeera nga mubuzeemu mulekwa nga bakwata bamulekwa n'abeerawo nga naye bonna nga basoma balya bulungi bawangala mu bulamu obweyagatonda ngaosadaase n'okwata essimu yo n'onyiga noga nti aa kambeeko kye nsindika saddaaka eyo gy'osindika ku nnamba eyo ze tukuwadde katonda yagirisiivinga mu ngalo ze bw'ati oleeta naye aleeta gwani gwani Yahaya waabwe gwani Shafiki waabwe gwani Yasini waabwe awanyisiganya ne katonda Joero nga gwe owanyisiganya ne katonda oleeta naye aleeta ani akulimbye mu katonda oyinza okuwaayo nga gwe omuwadde ye n'akomyawo nkalunga abamukodo tebakulimba buli lw'oleeta bw'oti nga katonda omuwa naye akuddiza bweba olaba katonda abasituka nemuga omusajja omwaka oguwedde yali mwavu naye tumwewuunyiza oba sente azijjewa oba akolawa katonda ng'amuleetera ziddiru zijjira kumukumu ddiru zijja kumukumu lwaki anti musajja wakisa eri katonda ow'ekitiibwa neetuweeyo katonda ajja kubeera nga atuwa bye tusinga okubeera nga twagala bannaye buli lw'owaayo ennyo katonda ayongera emikisa baraka mu maali emikisa bane mu nsi muno buli muntu yeetaaga omukisa buli lw'owaayo ng'owaayo katonda suubira ziyada ennyongeza mu maali yo n'emikisa bane katonda n'ageza kuteera omukisa mu by'okola gwe tewewuunya omuntu okubanga avuga booda naye mu booda n'awerera abaana basomera mu masomero ga bbeeyi yazimba ennyumba mu booda lwaki ayinamu omukisa ate nga booda eyinza n'okuba siiye omulala n'ajja nga talina mukisa nga booda yiye naye ne bamugoba mu nnyumba n'abaana tebasoma teriimu mukisa buli lw'obeera n'omukisa mu nsi muno emmaali yo n'ebeeramu omukisa ositukira mu sipiidi etamanyikiddwa bagenda okulya mbu yakoze n'edduuka eddala mbu yafunye ne branchi lwaki anti musajja musaddaasi bane buli lw'owaayo katonda abeera nga akugondeza n'ateeka omukisa mu maali yo ekyokusatu buli lw'owaayo mu kkubo lya katonda noga nti katonda nkuwadde nkusaba katonda kino na kino na kino mu byakuwa katonda ow'ekitiibwa akendeeza obusungu bwe gy'oli ne mu by'okola bane ebintu ebimu bye tukola tulina obusungu bwa katonda ogenda okulaba oluyingidde owino naye kwata omuliro ogenda okulanogayibanika tunamukola ki obusungu bwa katonda obusungu bwa katonda buyinza okujja nga laba abantu bakodowadde olwaleero gwe teweewuunya omusajja omu yayogera akagambo naga nti gwe temwewuunya nti abantu bafa abasukka mu kanaana abasukka mu mutwalo buli lunaku naye ng'ekibatta eddagala lyabwe mmere ng'eddagala lyabwe mmere naye oli n'akodowala abo ne bagaana ekyokulabirako ffe mwavusovu zakalumu twakuŋŋaanya emmere ne tugitwalira abantu baali beeruuka luuka twagigabira abasiraamu n'abatali naye omusajja omu n'avaayo teyali musiraamu n'agamba nibadde simanyi nti abasiraamu balina omutima omulungi bwe guti n'akwata akasawo k'obuwunga
chiro zali abiri mutano naziteka kumutima nabuza konakange baneye konakange baneye bani abachikoze kino katonda abamalire kati gwo kumama kafana nyinga walimu abo aba contributinga omusajja nga yesala gi yakuwa byo byola babitambula ni bagandi omusajja soba naye bino byo nokuvaawo obusungu bwa Allah okukakana obusungu bwa Katonda tuina kubeeranga tuwayo akakanya obusungu banaye tukakanya obusungu bwa Katonda nokuwayo nabagambye namba kumujjo okuyita buli agala okwebuuza no.

Kupale FM ekulira omuntu wa bulijjo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Webale tuliriza n'okutugoberera munnaffe wonna woli amakya gonnaku olwaleero. Yenza omukugulu ku muno babuuzaako era nga bulijjo. Mbebaza kutuuliriza nga entakya onaku lwa Sunday ennaku z'omwezi nga ziri bbiri omwezi ogw'omunaana mwaka 2026 mu mukaaga. Abatumbudde nga muli mu ganda lya weekend ewaka waawo ng'otuuliriza webale nnyo. Abali ku mirimu namwe mwebali nnyo okuba nti mutaddeko abatufuna obutereevu nga musinziira ebweru w'eggwanga mwebali nnyo mwebalire ddala. Bingi eba bitambudde mu wiiki era nkakasa nti ebisinga obeera obifunye bulungi nnyo. Ffenna tugenda maaso n'okuba nti oboolyawo tulondayo ensonga emu gye tukunyonnyola ne tukuleka nga nate ogitegedde bulungi nyonyini ddala. Kakati ensonga gye tugenda okutunuulira tugenda okutematema nate ensonga y'ebyokulwanyisa by'eggwanga lya Amerika n'ebbeeyi yaabyo. Wakati mawulire gagamba nti byabakendeddeko stockpiles ez'ebyokulwanyisa byabwe akadde kano nti zakendedde, tugenda kutunula mu nnyaawo tubyetegereze, then tulabe ne report ku intelligence assessment ekoleddwa ku mukulembeze wa Iran Mojtaba Khamenei. Waliwo intelligence assessment gye tufunye ekoleddwa ne tugenda kuba tugitegeere. Wabula tugenda kutandika na mukulembeze w'eggwanga lya Amerika yennyini, President Donald Trump bw'avuddeyo ne yeefukulula ebyokulumba eggwanga lya Iran nate mu ngeri ennene ddala babisazizzaamu. Kakati awo we tuli bwe tugenda okuba nti oboolyawo tutambula amunaffe atuliriza ataddeko pale FM ekwera omuntu wa bulijjo wonna w'oli weebale nnyo nate weebale ddala okuba nti otuuliriza. Now tugenda kutandikira kusazaamu nate obulumbaganyo badde bugenda okuba nti bukuleba ku ggwanga erituba erya Iran okuvuna ku olwokutaano n'onaku olw'omukaaga ejjo. Amawulire gabadde gagenda maaso n'okuba nti gawandiika nti wabadde okukkiriziganya wakati w'eggwanga lya Amerika n'eggwanga etibu erya Isirayiri. Ojjukira bulungi nti Netanyahu omukulembeze wa ggwanga lya Isirayiri yabadde munda mu ggwanga lya Amerika, ne babaako nti bye baayogeddeko oluvannyuma nga ne meeting zimaze okuggwa. Amawulire ne gajja ne gategeeza nti Amerika ne Isirayiri bakkiriziganyizza baddeyo babiri mu kibadde kiyinza okuba raundi eyokusatu, bakuba Iran mu raundi eyokusatu, wabula nga bategese okuba Iran mu nkuba gye batagikubangako. Bwe kyabadde Isirayiri na Amerika babadde bateeseteese bakube Iran mu nkuba Iran gye yetalabangako nga bagenda kwokya power plants z'eggwanga eryo, nga bagenda okuba entindo, enguudo n'ebifo ampuliriza ebirala civilian facilities zonna nga tebagenda kuzitaliza. Bwe kyabadde era nga okweraliikirira kunene nnyo munda mu ggwanga eriyitibwa erya Iran tekimanyiddwa. Amerika yabadde egenda kwesa byakulwanyisa ki ne Isirayiri. Naye ekikulu byonna sooka otegeere kino nti mu raundi eyasooka Amerika baali ne Isirayiri yali yannaku ndowooza 40 mujjukira. Amerika ne Isirayiri nga bafaafaagana ne Iran baali babiri mu joint operations oba strikes zibaakula ku Iran, ne bitambula nga ebyatambula ne bawummulamu olwa ceasefire yateekebwako omukono, ceasefire agreement, wabula ne baddamu ababiri bano ne balwana mu raundi 2 gyoyinza okuyita raundi 2 yabadde yannaku 14. Eggwanga lya Amerika lyakubeera n'okumala ennaku 13, Iran n'abakuba okumala ennaku 14
round 2 nayo nebanga yakomekerezeddwa bwetyo. Round 2 nekomekerezebwa nga tuwanaba ukiriya wina. Wabula muri negategeza mu round 2 wotwagategeredde nti ebyokulwanyisa America byabadde akozesa okubaka miza uziza Iran ebisinga byakendedde. Era wano wavirida mawulire ag'omuzingo ogwitibwa Khaibar Shekan gwe nakutegeeza mu weeki eri ewedde nti gubadde gubayisiza ddala bubi. Kaakati round eyokubiri nebanga yakomya wa America yo yennyini nebanga yayimiriza round tunga tewali kukaanya na ggwanga lya Iran. Iran bwe yabalumbye ne bamulumba muko, Iran n'abaddamu n'abalumba omulundi omulala tebazizzaayo, Iran n'addamu n'abalumba era omulundi omulala tebazizzaayo. Kakati omukulembeze wa America mbadde nyaka kutuusa wano oluvannyuma lw'okutuuka ng'ennyo tutegedde nti wabaddewo okutya kubanga okulabula kwa Iran kwabadde wano balabudde amawanga gonna. Yes, Iran yalabudde amawanga gonna agali nanye ggwanga lya Iran. Iran agamba nti singa mugezaako okukikola, singa kabatanda ne munnumba bubi nnyo, ngenda kwokya buli kye nnengedde. Amawanga g'Abawarabu gonna oba banneiba bange naawe mwennyini omereka kubanga w'oli gagenda kubeera engulfed into frames of war. Teri agenda kuwona. Iran bwe yategeezezza era ne bategeeza nti babadde beetegese nga balinda ekigenda okuddako. Kakati okutya kwabaddewo mu mawanga gano ag'Abawarabu ne tutegeera nti wabaddewo okwogerezeganya n'okusinga wakati w'eggwanga lya Saudi Arabia, America ne Isirayiri bakkiriziganyizza tugende tumukube mu raundi eyokusatu. Wabula nga okukuba kubageno mukuba era kwe kukuba kubadde bamukuba bulijjo nti agende maso n'okuba nti akkiriza ebyokwewagawagana okufuga akagulu mulabiveeko ne ku mulundi guno bwe kyabadde. Wabula ekyenjawulo nti babadde bagenda okutwala ennumba ez'omutawaana okusinga ku zebabadde batutte mu ggwanga lino zibadde zigenda kubeera mu ki sitomanyi ne waakiri bwe kibadde babadde bakkiriziganyizza. Kakati yadde nga babadde bakkiriziganyizza era Isirayiri nga balinze Kasimu, Netanyahu ne banne e Tel Aviv nga balinze Kasimu kuva wa Donald Trump nti yesawa tugende tulumbe, Isirayiri nga bawanzemu dajia endala nga bagenda kulubeeramu bawerekere omu America badde mu third round. Round yokusatu bakube Iran okamala. Kakati ekyo kyabadde okukkiriziganya wakati wabwe nese kyabaddewo naye nga approval ennene esembayo eina kuva wa Donald Trump. Donald Trump kati nga yagenda okusalawo era nga CENTCOM balinze abe Saudi Arabia nga bino ebigenda okubeerawo e Iran bonna bebakwatako buterevu, abe Jordan nga bebakwatako, abe Bahrain, abe Kuwait, abali mu Oman nga bebakwatako n'abe Qatar bonna nga bakwatibwako ekyabadde kigenda okuddako. Kakati nti awo Trump nga akyagezaako okwogerezeganya ne ba advisors n'abakulu mu by'okwerinda Pentagon nga beebuuza tugende oba nedda. Songa zabadde ezuwerako ez'okwebuuza ne tutegeera ndi Saudi MBS omulangira alindiridde Muhammad bin Salman yabadde awakanyiza ddala eky'Amerika okuddamu okulumba Iran. Muhammad bin Salman era nti behind the curtains wabaddewo okwogerezeganya. MBS ng'agamba nti nedda Saudi tekiwagira si lwakuba nti baagala kuwagira Iran wabula nti ebigenda okuddako mu region tebigenda kuba birungi

0: Jesus Paulus. If you miss some game, Mario, it could be a miss on you.
1: Old time sports.
2: Takulimbie oli kuchikumu samvu akaumuza mwenda pale feme kula rio mtu wabuli jonze munabudaka nze gadunye ranze jafari tupatu ingideo na vye misanyo kusawa zino tuja kubatu bambaga kuva kusawa zino omokaga paka zigenda bera sawa munana edachi kazi zino ziri satu za kaita kusawa omokaga mba nilizako nechira mse chisingo bulonji nisali kumarantulahi wabarakatu abafunye bironji tusanyo kira wa munamwe edatuba yoza yoza anti yoga yoga na babafunye bibi tugamba antiwe kuate munyazi Mungu mkama katonda nganzo lunako lwalero nkerede munako jaja wange yavudde mu bulamu na obwensi wali ebudaka tujja kubata muzika kuno nako lugenda bera lwa kubiri eranso bilanto lufu butuka wano jengendo kubanga njolekera ebudaka wali wafe nainga ebintu bwebityo webitambula ebintu binji ebyemizanyo Bibao bingi kubanga olunaku lwali lwa kutaanu nayo dekera wali ekalanga la sese kubanga mberawo ngomujulizi ku mupira gwa banafa besesenga basamba banafe abe maokota era gwagenza okugwanga maokota bamazo jijjake enkota esese teri yali agenzeyo navayo nga mulamu chabadde chiyumba munyale nga banafe abesese bakwata maokota yabadde golo namba emu kubwerere era wali esese sebo nasanze yono muuliriza wa Pale FM nga simu lale ye Christ bijaba atalanjo kuba wane simu afuko tuke yo sese sebo namulabye na ntwalako wali o Edis Paris na ngamba bulichimu bakowe era Ant Peace enkutumideko webali nyo mwebalire dale bintu binji ebiba bitambula abachajinze obusimu bamwe nga mugamba nti mamulinze Pale FM nga wataddeko amanda abana abali kuzugu omanyi bino ebigambo alike yabinjigiriza mbuzugu kitegeza pichi zinalisi bimanyi omanyi ferie wa febu daka tetubimanyi ebyo naye natuka wano omwana azalibwa wali ekanywa musulo na ngamba sebo todamu chita pichi eyo bajita zugu ne ngambo wayi nzani agana eranso mutongole wa bene ku kyalo obukasabbi mwebale nyo byali bingi byatambula mu bululu na isi Narisi manyi nti nabalasta baduka amasasi naye
3: Olaba biri ebidala bye biduka esasi naye adoro murasita
2: Byali bingi jukira nakaruka abachara nakaba mibaya mbara Gomez bingi babitambudde which number naye nga olunako lwalero amasaza gajja kuba gaddamu fufa super 8 nayo jeri naye tambula mu maso neto na mitsezenja ulo olunaku lwabadde lwaggulo banafe abesese bakutte maokota ne bajikuba golo yabadde mu kubwerere mudachike yana mu musanvu mwana mulenzi otim esena steven tachi ya sose nga yakayingizibwa bwati omupira gwakutte ekideya kitegeza ki ndi kakati sese kulembedde kye kibinja ne points 10 nemu nadirirwa abasajja abanafe abechagwe olwalero abagenda okusamba Bulemezi naye nga Bulemezi yeno machi ebasamba eberanga final oluvannyuma olw'okuba nti machi zaabwe ez'enjawulo babadde babakubira naddala we waka tebalinawo mirembe kakati nga bagenda okukyaza ttiimu y'abanafe eyekyaggwe yakafuluma emirundi ebiri naye nga buli lwefulumye gibadde miranga nakwazirana yasooka kulozaako obusajja obwesese obulunnyanja wali erutoboka ne bamukwata golo yali emu ku bwerere oyagenda wali ekabulasoke nga basamba abanafe abesaza lya Gomba gwagwa emu kakati no bakomawo nga bagendera kwawe wali kukosoveka sana abagamba mpeche kisawe kiri kuyika namba kakati no tugenda ko batugulaba olunaku lugenda bera lwalero esawa zigenda bera 10 nga banafe abesaza lya aliye Bulemezi bachaza abanafe abesaza aliye chagwe era Ganda Media egenda bera yonga ebaweereza omupiro ogwo bulungi nnyo ne Pale FM atugenda bera nga tutambuza ensonga okuba nti tukutusaka amasaza ga Buganda ngo gafuna bulungi nnyo nyo ddala atero na kulugenda bera lwalero wali ku Sentinel wa ku Santana abanafe abachadondo nga afayo ali mabega wa timu eno yavudeyo na gamba nti timu eno babade bajikuba buli ajikwatako ayagala jikuba bukubi nayo kuluno second round yokuruvanya moroko ngera mwa basambi bana afayo yavudeyo na gamba rubwama ono yagambye ntino kakati no Chadondo etandi kabupia agendo jiro zako yena yagendo tegera ruachi chigambo chiri chiri muleta di na yenga urunaku rwalero abagenda kubanga abakwata esaza lyabana fababu vuma ngomupira ogwo sembye yo ngabuvuma echaza wali emajo ground ngabachaza abana fe abe Chadondo omupiro go oguwede go guwede maliri oluvanyuma abana fe abe Chadondo kubanga buvuma yafuna penalty ne bajikwata bwabye ashirafu mudwa aloyo yakwata penalty jinywe za bulungi kakati no omupira kugenda kuba gusekebuka kusa wazigenda bera 10 wali kusantana wali omupira kugenda bera abanafe abebu wekula bajja kuba bachaza abanafe abebululi omupira ogusembye yonga bululi bano bachaza buwekula obanga bululi yali echaziza buwekula kakati no bululi gwagwa mmm buwekule genda kuba echaza jukira buwekula defending champion buwekule no einamwe bizibu bingi ebitagambika kakati no lunako alero tujja kuba tulaba oba kisoboka okuba nti obuwekola esobola okweddaabulula nebanga ejjayo ogwa mupiira kakati ate nga tweyongedeyo banafe abanafe abebuddu abajja kuba bakyaza bajja kuba bakyalirako wali abasajja abebusuju omupiira ogwaggalawo kakati no buwekole sore abuddu eno yali ekyaziza abasajja abanafe abebusuju ne baba kuba golo zali biri kwemu olunaku lugenda bera lwalero azigenda bera sawa kumi ngabanafe abebusuju bachaziza abanafe abebudu eranga busuju ngabaina ngabali wansi wa coach Katono coach Hussein Akato abaja kuba abachaza esazeryo bababuze bibuzo abachidala buddu fe wetu bachalira muba nga chitufu

kubuuza ekibuuzo omuntu okukituulira kirowooza bw'atyo n'akibuuza omuwalimu nga taligamba nti akibuuza nti yakikoze wabula akibuuliza mu future nti singa kiba kibaddewo seekampa ennamula kati ebibuuzo weebityo mu butuufu tebisaanira ddala era tebikkirizibwa era ggwe mu kaseera woba okibuuliza ekyo mu butuufu obako shayatwin oba toli wekka okubanga osobola okupanga ekibuuzo ng'ekyo n'okibuuza omuwalimu kati ebimu n'ebyo n'ebirala bituziyizibwa ebbanga lye tuba nga tuli mu maaso g'abawalimu baffe nga tubayigako irimu okubeera nga tuleeta ebibuuzo ebifaananako bwe bityo era kikuziba omuwalimu bw'ajja okubaako byabatuusaako kino kyaba abaleetedde abakiteeseteese nga kiba kikulu okubeera nga kino kyaleese kyemusinga okuteekako essira ne mukiwuliriza nnyo ne mukiwa amatu ne muba nga mumubuuza mu ebyo byabaleetedde okubawaako ennamula ku byo mutereeze era ekyo kaba kabonero akalaga nti wootuuka okubeerera mu ddarusu ate n'obuuza ekitali kya mu ddarusu kitegeeza toli mu ddarusu kati watyo Ibn Omar kyava agenda mu maaso n'agamba atinyumiza eyatuusaako ebigambo bino ebya Ibn Omar n'agamba nti fa inna Omara kaana yal'anu au yasubbu yalinga akolimira oba n'okuvumirira oba okuvumirira man yasalu amma lam yakun oyo yenna abuuza ku ekyo ekitannabaawo Allah subhanahu wa ta'ala yatugamba mu Qur'an surat Ma'ida yagamba nti ya ayuha allazina amanu la tas'alu an ashiya'a in tubida lakum tasu'ukum aya nga bwegenda tyabange mmwe abakkiriza Allah akoola bakkiriza akoola bakkiriza okwongera okutubeera nga atulungamya Allah subhanahu wa ta'ala kubukkiriza bwe tulina tuleme kubanga ate tulina bye tubiyingizaamu ebibutta wabula tubunyweze bunyweze amakulu nti omukkiriza asobola okuseerera naye ebbanga lyamala ng'awangalira mu kubutagana kujjukizibwa atereeza kati bonna abali ku mukutu guno abali ku Radio Pearl abawuliza puroguraamu eno naddala abawalimu abatuusa irimu ku bantu abalala mu mbeera y'okubeera nga babayambako okutereeza eddiini kigwanira nnyo athari zino okubeera nga muzirikoodinga muziwandiika n'okubeera nga mujjamu ebiyigibwamu okusobola okuyambako baganda baffe abalala okutereeza eddiini kati yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti ya ayyuha allazina amanu abange mmwe abakkiriza la tas'alu an ashiya'a temubuuzanga ku bintu an tubida lakum tasu'ukum ebyo nga bwe banaaba babawadde ennamula ku byo ate bijja kubalema okuteeka mu nkola bijja balema okubeera nga mubiteeka mu nkola kiraba nga abatukulembera omubaka sallama batunyumizaako nti abamu ku mirembe gyakulembera gyazikirizibwa bikathirati olw'obuyitirivu bwabwe bwe bayitirizanga okubuuza bannabbi baabwe nga babuuza n'ebitalina makulu mu mbeera y'okwagala oluusi okukyalenjinga oba oli abanga ayagala okulaga okubeera nga akyekinga omuwalimu ne kino omuwalimu akimanyi ne kino akimanyi kandaboba ne kino akimanyi si kyamu mpisa okubeera nga oluusi okireetedde mu puroguraamu eyo nti olinga akyekinga omuwalimu akusomesa oba si kyo ng'okibuliza mu anga endala tekiba kya bugunjufu kati Allah subhanahu wa ta'ala yatugaana okubeera nga abakkiriza ensonga eyo tugikola tubuuza ku nsonga nga singa banaakuwaako ennamula ku yo ate tugenda kugiteeka mu nkola ate ggwe obadde ogibuuza kati linda ekintu kimale kubaawo okibe nga kyatuuse ku ggwe oba nga wayina gwe wakirabyeko okibuuza okirongoose na bwatyo mubaka sallama

0: le mot mo athari ya jiraku obo ebigambi bya janga byogirako ayenu eni musuratu maida ombaka sallallahu alayhi wasallam yagamba wa sahaba mukasera we yali nabo aganti latas aluni al yawma an shay'in illa bayyantuhu lakum temumbuza kuchi tebuwa kubye mumbuza temunso yasu ya bibuzo olunako lwalero al yawm an shay'in kunsonga yonna illa bayyantuhu lakum okujjako nga mazo kubeeranga njiba nnyonnyola kati mukunnyonnyola kwembamba nnyonnyodde mwemba mujje ebibuuzo mukongera okubeeranga mugaziwa kwekyo kyemba nnyonnyodde n'ekimba sinaba kubatagululira ekitannaba kubaawo temukibuuzaako tembeeranga mugulawo omulyango ogw'okubuuza ekifaananiko kityo ekirala kituyiga mu kino abatuuliriza ddala abawalimu ababeera kuno nga bagoberera nti abantu boogenzemu okusomesa n'abo ababeera abayizi wakati w'abasomesa baabwe buli w'obuuza ky'obuuza nga tekirimu ebyo ebiriwo ebiguddewo ebyetaaga okulongoosa ate obuuzibwa ekkubo ly'okutegeera ate bino ebiriwo we kennyini bawezibidde ekkubo ly'okutegeera bino ebiriwo ng'ate bino kino ekiriwo mu kaseera we kigwiriddewo bwe bakikutegeeza ate kitegeerekeka nnyo era ogenda kukitereeza nnyo n'okulongoosa ddaani okubeera ng'obuuza ate ekyo ekitannaba kubeerawo so tusaba abatuuliza mu athari eno na bonna buli omu gye bali mu mikutu egy'enjawulo okubeera nga tubeera n'empisa wakati mu mbeera nga tuli mu maaso g'abawalimu nga balinako kye batujjukiza beera nga ofokasinga ku ekyo kyennyini omuwalimu kyaba ali mu kubeera ng'akwanjulira kya mu mpisa okubeera ng'ate n'okubeera ng'okitegeera okitwala kigenda kuba kikwanguyira ddani okubeera nga obuuza ku ekyo ekitannaba kubeerawo na tugenda mu maaso nga twejjukanya sheikh yaleeta athari endala eya 1145 era nga gamba nti qala haddathana abu qaythama qala haddathana hashimi an isma'ila bun salim an habibi ibn abi thabit قال اتوساكو ابن ابي ثابت اتغامي بجامبو بينو دي من السنه اذا حدث الرجل القوم ان يقبل عليهم جميعا ولا يخص احدا دون احد اولي tusuubira nti kwe muli mugoberera atugamba ibn thabit nti mina sunnati kyamu sunna kyamu ddiini kyamu nkola za nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama nga sunna bwe kivundulwa mu miteeko egy'enjawulo ti kyamu sunna kyamu nkola yaffe mu ddiini kyamu mpisa kiraba kya mubuufu bwa nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallama idha haddatha arrajulu alqawm bw'abeeranga omu kuffe omuwalimu ayinako baabuulira ayinako irimu gyawa baagiwa ayinako baayogereziganya nabo abatuusaako ebigambo bya allah obo yawo n'omubaka we sallallahu alaihi wasallama an yuqbila alayhim jami'a okubeera nga abantu abo baalimu bonna abatunuulira okubeera nga abantu bonna abamukuŋŋaaniddeko bonna bw'aba asomesa abatunuulira tafokasinga ku saidi emu, tafokasinga ku muntu omu. Wabula ata asomesa atambuza amaaso, tunula ku kono, notunulira ku kono ali wakati, notunula ku saidi emu, notunula keno. Kikubirizibwa omuntu abanga ayinako baatuusaako ebigambo. Echo tukiyige. Naga nti nno, wala yakhusu ahadan duna ahadin. Era tabeeranga akola ki? Alondamu abakugwa fokasingako mu kutunuulira n'aleka abalala banaaliko omulala. Tugeze bakutuddeko bali babiri. Naye gwa amaaso gassa kuomu. Twesanganga bakhatib bajja okubeerako kibatuuse eri abantu ku lunaku olw'ejjuma. Oba tugeze kale darusu nga bashehe baffe darusu ze babeeramu ez'enjawulo. N'osomesa ng'olina gw'otunuulidde. N'osomesa ku muze, ku zambi. Tugeze ng'oli omutunuuliza nkaliriza. Atuuka n'okulowooza nti baamukutumyeko. Muli oli asuka n'okulowooza nti ono balayika baamuntumyeko, baamulagiridde kubanga Allah subhanahu wa ta'ala yakola eddiini eno nga tewa hatta al Qur'an al Karim Allah yajissa ng'ebuna. Ebuna ekikoleddwa mu ssaawa, mu sekendi, mu lunaku, mu mwezi, mu ki bwetyo. Weesanga ng'oli kyasomesaako waakava kikola, oba wakikoze wiiki ewedde, waakava kikola omwezi oguyise, wakikolako. Kaakati buli waaba ng'asomesa nga gwe gwafokasinzeeko, oluusi oyinza okufunamu embeera eyo. Ggwe nga ggwe abaakulaba kati shehe wano atutendeka, atendeka abawalimu, bw'oba osomesa abantu gezaako okubeera an yuqbila alayhim jami'a.
1: Galo kuchusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu. Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye. Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu 14 tambi spaghetti. Ebisigadde byekole byokka. Ssanyu lyokka lye mubeera mwolekedde okugabula spaghetti wa tambi. Muwoomu ebitagambika, mulungi nnyo ate akusa. Abaana basaba kubwongeza, abakulu babugaana ssanyu. 14 tambi spaghetti akolebwa ba Bidco Uganda Limited. Era weefunira owuwo okuvaawo ku dduuka erikuliraanye. Uyagala okukyusa olunaku lwa bulijjo olufulu olukulu? Fumba amazzi, osseemu.
2: Omuzadde, tukwaniriza ku Sweet Valley Islamic Primary School abasangibwa eddegeya bombo ku kyalo Kibajwe ng'ovudde bombo mu tawuni. Ssomero liva ku nasare okutuuka ku kibiina eky'omusanvu. Tusomesa eddiini n'oluzungu. Tulina dde ne boarding. Era omwana agenda okuva ewaffe ng'asobola okusaaza. Tulina enteekateeka eyambako ku bamulekwa. Tulina eddwaliro ly'essomero. Tulina staffu bbiri Sechula neye dimbu. Eranga center number zombi weziri. Ebisale byaffe bisoboka eri buli muzadde. Endabirira y'abaana nnungi ddala. Tuzimba n'okutumbula ebitone by'abaana. Okuwandiisa abaana kugenda mu maaso ku ssomero lyaffe eddege ya Bombo Kibajwe. Okumanya ebisingawo tukubire ku note 7 note note 8882 oba ku note 7 8 note emo 6 5 93.
3: Ochali wakati mu program Ali Ilmu Nur okumanya kitangaala nga tuongera kuba tochi mu dini ya fe, tuongera kujikenkuka olutukole byo tukola nga tusinziira kukumanya wano ku 10.9 Pal FM okumanya kitangaala.
4: Ilmu Nur.
5: Naam, alhamdulillah.
4: badde kombulango babakama baffe naye tukomyo okuba nga tuyongera bikola eprogramu yaffe okubaako byetereza eri abatuwuliriza abagoberera mu muli abo walimu n'abo bannaffe abo abasoma ku bawalimu okulabika nti batereza eddiini tuli ku athari ey'ekikumi ana mu ttaano era nga athari eno tulaba mu buufu nti tusomesebwa nga athari eno olaba ng'efukasinga nnyo ku muwalimu ayina kyatuusa ku bantu ti mina sunnati idha haddatha arrajulu lqawm an yuqbila alayhim jamia nti bw'oba olinako ky'otuusa eri abantu oli mu khutuba olina darusu olinawoolina b'osomesa oli wakaawo tugeze waliwo bakuŋŋaanidde kulina kyobatuusaako an yuqbila alayhim jamia batunuulire bonna babeere nga balaba nti obaliko tufokasinga kwomu wala yakhusu ahadan duna ahadin tufokasinga ku muntu omu bw'oti oba okumwawula ku mulala tuba tugezaako okuba nga tujjamu ebiyigibwamu era nga twagala nnyo ekimu ku puroguramu eno omuntu bw'abanga atufolowinga ali mu kuwuliriza okubeera nga ajjamu atugiramu ebiyigibwamu ekyo kyabaawulidde okutugiramu ebiyigibwamu kikulu nnyo kimu kubiraga nti ono abadde agoberera ebiyigibwamu bwaba nga asobodde obbijjamu naye bwaba nga tasobodde falhamdulillah naye bwaba nga asobodde ate kye tusinga okwagala omuntu naaba ku kyatuwa ekiyigibwamu ebyo byetuba tujjukanyizaako kiba kiraga nti abadde agoberera bulungi nnyo na mu kyokubiri kyetusobola okugyamu athari eno mu kubeera nti bw'oba osomesa b'osomesa gezaako okubatunuulira bonna tambuza amaaso katambuzeeko eno ogazeeko eno ogazeeko eno ogazeeko eno ku mbeera y'abantu okubeera nga bakuwa attention kubanga gyetulabe nti bw'oba osomesa abantu oli n'otamuwa maaso nuba ng'olina kuwa ogatadde tugajjaawo obali abalala bagayaala hati oyinza n'okwesanga nga batandisa emboozi oli mu ddalusu naye nga ate waliwo abalala bakutadde wali akakuukuulu banyumya naye bw'oba nga otambuza amaaso nga bonna obatunulako wesanga nga obayambyeko okubeera nga obakomyawo mu ddalusu okulabika nti kino ky'obaleetedde bakitwala ekirala mu ebyo bwe tuyiga mu athari eno kinno okutuula omusomesa waakulabira nga ggwe azze okusoma ekyo kidde eri azze okuyiga ku musomesa tekyabuvunaanyizibwa nnyo era kitukubirizibwa nnyo omuntu okutuula omusomesa waamulabira buli lw'otuula omusomesa waakulabira kiba kya tekyebeereka okuba nti nno takulaba aba wakkuwa maaso naawe okuba nga omulaba ate kikuyambirako ddala nnyo okubeera nga ebisomesebwa obitwala so tugezeeko wakati muffe abawalimu naawe betuusaako ebigambo bino okubeera nga athari eno tugikolerako tutereeza okusomesa kwaffe bwe tuba nga tubadde tetutambula bwe tuti tugezeeko nti bw'oba osomesa abantu bonna batunuulire na ekyokusatu mu ebyo bye tusobola okugya mu athari eno ti omuntu buli wakola ki bw'omuwa amaaso ng'omusomesa ebirowoozo bibaawo mu kusoma buli w'omuwa amaaso ng'osomesa ebirowoozo bibaawo mukusomako n'ekyo kitwakulembeza nti abantu basobya baba n'emize gyabwe naye asobola okujja mu jjuma ng'azze falhamdulillah abeere ng'abuulirirwa kati bw'osomesa nga ye gw'otunuulira buli kyolekyo otunuulira ye ate osobola okwesanga ng'emize gyonna gy'osomesaako gimukuŋŋaaniddeko nga buli muze gw'okoonako aguli buli muze gw'okoonako aguli kati oluusi kimuleetera okwefiiringa small n'ateera bawo n'awuliza n'awulira nga alaba nga bwe bamutumyeko gy'obeere ng'osomesa ku ye so athali eno byebimu bye tugiyigamu mu si mu bigambo ebyatukaa nti mina sunnati idha haddatha rajulun qawm an yuqbila alayhim jamia wala yakhussu ahadan duna ahadin bw'oba osomesa abantu bonna batunuulire toyawulamu omu ku mulala oba abamu ku balala olwaki olw'ebyo ebiyinza okuleetera bamukosebwa olinaatuuka n'okuba nga darusiyo agivaamu nga muli agamba nti kirabika wamujjiridde na eyi athari leero gye tulabye eyakumeka ey'okubiri gyetwakalaba era nsuubira nti lwe banabaawo akadde k'okuta mu masimu tujja kusaba abawuliriza okubako bye tufuna okuva gye bali insha allahu taala naye nga tetunnabifuna tusobola okwongera ku athari yaffe ey'okusatu zibadde mu bumpimpi naye nga zitegeerekeka tusobola okuziggyamu ebiyigibwamu athari ey'okusatu eva kwani shu'abiyu shu'abiyu qala sami'tu qala haddathana abu khaythama qala haddathana waqi' an abi kiran qala sami'tu shu'abiyu qala abi kiran atimimiza gama tiyawulira shu'abiyu nga gamba idha sami'ta shay'an faktubu walau fil ha'itwi ere yunayo athar fenne tubuna omuwalimu n'atali muwalimu idha sami'ta shay'an faktubu walau fil ha'itwi nti bw'oba olina ky'owulidde wonna ye bakisomesezza nga kati bwe tuli mu kuwulira athari zino omumanyi ono atukubiriza atugamba nno faktubu kiwandiike walau fil ha'itwi kale niwakubadde nga tolina wewandiika kiwandiike ku kisenge bw'oba nga w'oli okirinaanye idha sami'ta shay'an faktubuhu walau fil ha'itwi kiwandiike kyonna ky'oba owulidde hatta niwe kiba nga osobola kiwandiika ku kisenge kiwandiikeko kubanga osobola okutandika ddalusu nga w'oli ng'era owulira ebisomesebwa obifuna mu butuufu ogoberera naye olusi ddalusu gyegenda okuggwera nga mu butuufu ebyakulembedde wabyerabidde ate nga bibadde bikulu nga bikulu nnyo gy'oli kati tubakubiriza naffe buli mwalimu wonna w'oli n'abawuliriza nti wonna w'oba oli nga waliwo ekisomesebwa batukubiriza okubeera ne peeni n'olupapula oba neka notebook n'obeera ng'onootingamu shiha asomesezza n'akoona ku aya shiha abadde asomesa n'ayogera ku hadithi shiha abadde asomesa n'abaako ekigambo ky'ayogera eky'omumanyi nga kikulu abadde asomesa n'abaako ebyokulabirako byakuwa n'oba ng'obinootinga n'obaako w'obiwandiika kikulu era nga kiriko ne kaida nti ebyo ebiwulirwa bisobola okuvaawo n'obyerabira naye ate ekyo kiba kiwandiikiddwa mutuufu kyo tekivaawo kibeerawo kati tusabibwa okubeera nga bwe tuba wonna bwe tuba tubadde fenna fenna omuwalimu n'atali nuwa ya kadeko ukubela ko chosomo teleze kuyongere kudinyo geza ko kutambula ngani kampeni ni notebook oba sheha kugambi kali ni uwa kutuwa tambudena ko na yenga uli na usuro kuandike chini chisome sedwa agamba chuandike olemi kuchifirwa ukubela antino ofunamu okulungi mucho na ude webcho kutambula tusaba abawuliriza subira nti jemulira athari zino satu zitujukanyizako tusika kasabulungi era nga tusubira nti tetuyinza temuyinza kubanga temujemuyigibwamu mu ebyo byetukonyeko okulabika nti nno bituyambako okutereeza eddiini Allah subhanahu wa ta'ala yatusiimira eddiini eno ey'obusiraamu nga mutuufu yagirambika nga terina kigibulamu wabula ffe tulina okuwaayo akadde okulabika nti nno eddiini yaffe tufaayo okubaako bye tugiyigamu naye iyo eddiini Allah subhanahu wa ta'ala yagissanigwayo tugezeeko nga bwe tusobola era tusanyukira nnyo n'owulira ngu lyakuba essimu nga afollowinga program z'okupaalo zonna abasomesa nga buli musomesa amanyi obudde bwe kikulu kikulu nnyo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala akibakuumire ate tukyutuuse ne ku balala obeera oboolyawo kisobole okubeera nga tusobola okutereeza amaka gaffe ffe kennyini okutereera ne society okutwaliza awamu na nsuubira tujja kuba tufuna ku masimu okuva eri abawuliriza inshaallahu ta'ala nabo batubawulire tuwulire kande kano akasigaddeyo ndakika zisigaza okulaika nga puroguraamu yaffe tugifundikira naam saba finga batutera ku masimu inshaallahu ta'ala tulabe abawuliriza bo kiki batuwa mu bibayize mu bitusomyeko olwaleero mubarakallahu fiikum.

sabikiddwa bulungi naye omuwala kale kangambe singa akoona akagere kale kangambe nti singa oba omutumye eggi ku dduuka ng'alireeta eggi nga sifumbe ne limuvaako ne ligwa wansi n'ayasa eggi awo wonna mu Buganda tuba tusabise okwasa kw'omwana eggi okubeera nti omwana azizza omukono emabega omuwala era n'okubeera ng'omwana oyo afunye ihtilaamu okweroterera oba okuweza emyaka 9 oba n'okudda waggulu omwana oyo aba akuze tetugambe nti ab'omwenda mubafumbize naye bagamba myaka gya mwana nti ekimulaga nti akuze singa akoona akagere ng'alina emyaka 9 oba eggi ne limwatikako nga wa myaka 9 oba neyeroterera nga wa myaka 9 omwana oyo aba akuze amakulu nti ekyo ekimuvuddemu oba ekyo kyalabye mu kiseera ekyo ekimu ku ebyo kyaba akoze kimuleetera okuba nti ayingidde emyaka egy'ekikulu naye gwe abafa omuzadde tolaba naddala gwe omusiraamu ayasoma ku bintu bino obanga tiwabisomako nga babikusomesezza nti omwana ono bw'ajja ng'akula n'atandika okulaba nti omubiri gwe gumerako ebitamubaddeeko n'atandika okujja ng'akyuka abadde talina bbeere ku kifuba ne lijja ne kajja nkalinganga entuntunu ne kavaawo ne kabeera ng'akayemba akato ne kavaawo ne kajja ne kafuuka ng'ovakedo paka ne katuuka ne kafuuka ng'eppaapaali omwana oyo gamba nti aba akyali muto era buli lw'omutunuulira ng'agenda mu maaso gw'omulowooleza ki gwe taata oba maama waliwo by'otajja mumugamba ne by'otajja mumubuuza naye omubiri gwe buli ky'olaba ku maaso go nga kikuze ne munda mu mutima gwe agenda akyuka agenda akyuka omwana oyo naye olunaku bwe lukya ku makya n'agamba nti taata nfunya ntwala oba ggwe taata n'olaba ng'omwana we batandise okujja nga bamusongamu nti eyo omulenzi omwana ono haji omwana ono olowooza gundi omwana wa gundi adde tamwetaaga tandika okuteeka ekirowoozo mu mutwe nti banno we batandikiddwa omulaba bwe batyo batandika okwogera ebyo ne by'asobola okukola eri ebbali nga tolaba nabyo bingi kati gwe omuzadde tukusaba oleme kulaba mwana ono ng'omuto nga buli kadde omulabira mu kifaananyi ky'aba bebi ng'omulabira mu kifaananyi ky'abaana abato atuuke okufuna omuntu oba abazadde abalala abazaala ng'omwana omulenzi batuuke okujja bamukusabe omulemere ti omwana wange nze akyali muto omwana wange mumuleke n'ebirala ebifaanana bwe bityo kati mu mateeka agaffe aga gavumenti yaffe ey'eggwanga lyaffe lino erya Uganda kasita tulaba nti omwana oyo awezeza emyaka 18 n'okudda waggulu omwana oyo sala amagezi bwe wabaawo abamwetaaze nga nabbi bwagamba nti bw'aba abajjidde manja iza jaakum bw'aba azze gye muli omwana ow'obulenzi mantardawuna diinahu ne mulabanga eddiini ye alhamdulillah girina bulungi wa khulqahu n'empisa ze fazawijuhu mufumbize omwana oyo abeere ng'avaawo ku lujja agende afumbirwe kubanga ne bwe munaamuziyizaziyiza emirundi 9999 abaganda balina olugero hadithi yaabwe egamba nti emmese ne bwegejja etya akhiran ebeera ya kapa n'olwekyo gwe muzadde omulungi ampuliriza era awuliriza Pearl of Africa Radio ebbanga ly'onaamala nga towadde mwana w'ono birowoozo omwana mukuume muweere mu masomero asome muweere akwate Qur'ani muwaakole byonna naye ng'obwongo bwo buyinamu era ekigamba nti essaawa yonna buwajja amwetaaga nina omuwaayo insha allahu taala so kati abazadde abaana abamu batuuse okkaddiyira ku lujja batuuse okuvaawo badduke bagende bakube ebyeyo batuuse okgenda bakole mu maka agatali matuufu batuuse okgenda mu ofiisi z'abantu ezitali ntuufu olw'okuba nti abazadde abaana abo batudde ku nzija balemeddeko naye ng'ate obuzibu buvudde ku mmwe abazadde abatatutte busiraamu nga nsonga nga munoonya byanfuna abazadde bangi abanoonya ebyenfuna ekyo sisobola kikyusa nakisazaamu kubanga nze bannaye mbagambye nkoze emikolo gino okumala ebbanga naye abantu bangi ne betutuukiridde nga waliwo ze naakutuyalaga sheikh kaketo nti nina omwana w'omuntu gwe nnalaba mu kifo bwekiti ne bwekiti naye omuntu oyo nsaba tumutuukirire twogere naye ne tujja omuzadde nitwogera naawe n'ogaana n'oguguba naye tugenda okuyisaawo emyaka emirala 2 ku mwana wo ng'ekisooka tafumbirwanga
atengo mulenzo no tomuganye nti taina mpisa taina.

0: okutandikira ku nguudo z'ekibuga Kampala na buli kanyumya lukansi yonna okuva ku nsonga z'eggwanga Ssemasonga okutuukira ddala ku muzannyo gw'omunyuvu namutiko w'enkubafu dembe oba wakati berekete w'omusana ogw'emimula ng'oli wekka mu kibinja oba mwenna wamu ng'eggwanga nga weebasa obulizaako oba ng'otemya bukofu ku bigenda mu maaso mu ggwanga amaaso gaffe tegeebaka rediyo yo tesirika rediyo yo terimba era terinza nsonga yonna ebeekuddewo mu ggwanga 17.9 Pearl FM ekkula ly'omuntu wa bulijjo.
1: Unasikiliza 107.9 Pearl FM.
2: Raba nunu tuulide agambye nti lwaki onsiikiriza ne siwuliriza Pearl FM.
3: Wataayo 17.9
4: Pearl FM
5: akalimi ka leediyo.

0: Energy. Find your colors of home with Plascon. Color your
1: world. Tugira kunsunga za dini zoka. Tuzukubakanya ke birozo. Tugwa blasa. Kuno kukusomesa. Nuyongira kukenkuka. Ibifa ku dini yo.
2: Njagala otono te onotinge wano. Okutambula nomu otu amweta afu mwanyoko muganda we. Okuraba nti enjale ene ye wiki zinesa.
3: Esa tu.
2: Aziita mwatia. Che kisingo kubere che bei okusinga omuntu ogenda okutula itikafu.
3: E Makka we Madina katuchangu ye.
2: So muntu. Tuchijeyo ayogera wano ye Muhammad
3: itikafu ya Muhammadi
2: okusinga Muhammadi okutula itikafu ani ajitudde
3: Muhammad
2: sallallahu alaihi wasallam ajitudde wa fil masjidi ngajitudde mosikiti ajitula ki shahara ebanga lya mwezi mulamba
1: mu program mimbali special buliru mukaga
4: sawimu paka satu ezo kumacha mimbali special
1: iriza makago kuluba fumbo bulunje irubu yagaza ubunyuma ubuchute sanyo ngatukubaganya birugozo
5: ndao busaje oteko kubera ko bukazi ngo uliriza byaga Aito kukere vika munga nami muto njapikula. Nekwa uliriza. Uvao kutambulo kulechi. Ugindo kuleko vyovu kuzichi.
3: Vyovu sobote.
5: Kwaanga mungu ya matutonde na. Anina muna fi mungu na atutonda kuwama. Tuina kuwanga la fi. Na chochiyo kanti panangiza wakazi wa antama. Sija kuwena nako. Evyo vivyo. Utekwa kubanda wakazi. Na wakazi watekwa kubanda chi.
1: Kuno kukuwe nsumi seze njauro. Mudini. Kunsonga sobo fumbo. Ama kama runja gubo islamu. Bizibu chibi uitamu kukumbula sakuno kukua kumagese uwe mikozoja chaniba digital
6: seka mutimba seka kalunji mwebale kuberanga mtereza maka gafe mbutufu okufa program weno ya tandika mbutufu wa maka katiganta ambuliranga wena gagala
1: bururu nukuru sande okufa kusawa nyeze chiro waka kusawa mkaga program obufumbo kula maka kukua isirama mulunje
7: FM
8: Webali nyo gowe nawe na auliza chukumi mumusambu katwenyezi menda pal FM ekula liyo mtu wablijo program echoto tutunude butia butusobolo kuyambo mwano mwala ntusobolo kulaba nti tumukumira usomero asigalenga asoma ate FM busiramu chikulu nyo chairman maweji mubusiramu chikulu nyo tasa muganda wali mubuzibu Allah na wajja kutasa
9: kitofu
8: kubanga kino kimwageze mu lulinga lutalo lwa kuyamba omwana owobuwala okulaba nti nno asoma munteekateeka eno kyamaani kiki kyemulina kyemugamba nti aa twagala tukole kino ne kino ne kino tusobole okulaba nti nno omwana omuwala asoma
9: kakati kyetuli mu kukola okusoka twatandise twatandika okunga baganda baffe abali mu bukulembeze batuyambeko ku kudonatinga sanitary pads ezo
8: bazi mugabanga be
9: fe tugabanga be
8: mizitwala plazi masomero nga
9: mungu
8: bakunganya bana
9: bujango ogule fotubule tuziteeka tuzitwale tuziwa abaana abo botugambe
8: ate buli mwana esomero lya asomedde
9: ne ate ngeri union gya gejja muko kuna nebitongole bitukulagana nabyo nabyo twabituukiride nga kitongole kya Spiro kitongole kya MTN ile MTN tuli nabo nye ndaku zino ku maofisi gafe mteni momo nina kujja ndakujja wanene tufuna obudde nina tuina ne housing finance NSSF njogede kwa housing finance MTN Spiro ne ate tugenda tuukirira n'abantu betumanyi
8: ne Ministry of Health
9: Ministry y'obulamu nayo yakkiriza okutukwatirako tulina tukira n'abantu ab'amaanyi betumanyi abagabi baminisita bonna bonna twatandise okubatuukirira buli mwana
8: gyeyasomera
9: kati omwana oyo omulaba nze nazitute ne ku kyalo ewange gyensula eyo nenkwasa n'abakyala pakisi bibiri ate munaye ye kyeyaziwadde ye yayise bakyala nabo nga bali bubi yisiba naye nga bali bubi naye tuli mu kutuukirira buli muntu yenna yenna era naye muna Uganda ali eyo paaka eyo gy'olaba eyo ennamba etwala omwana omwaka mulamba egula emitwalo just ebiri kati gwe kwata bukwasi simu yo nyiga sta 289 sta 9 hash odonatinge ojja kuba oyambye omwana owobuwala omwoyo emitwalo ebiri okubeera mu ssomero omwaka mulamba nga talina kimutaataaganyiza. Ekirala kati nze kusaidi eyange nga kyamani wayo nange tugenda twesonda nga ababoodabooda era kati namaze essomero lya Kyebando St. Paul Primary School kati weekend gye tutandise olwaleero ngenda kulumba Mbogo Primary School Kawempe Mbogo wagula president watera okujja ku muzikiti awo eryo somero lyengenda okugenda kera okutandika n'enkya ngenda genda njogere n'abakulu ate ennaku zino amasomero ga primary agasinga aga gavumenti agasinga abakyale bagakulira enda genda njogere nabo eryo naye buli mwana alimu
7: omuwala
9: tugenda muwa paaka eyiye ne banaabeera lukaaga tugenda kuba wakati gwe naawe ali eyo kikole gye wasomera
7: osobola okikola n'ogula n'ogenda gye wasomera ku kyalo gy'ova.
9: Yes, era bawonale bubonabona simanyi na kumanya kino kyandibadde kimu ku ebyo bateekako n'essira mu bitundu byabwe naddala mu masomero agalimu abo abaana abatalina mwasiriza abaana bali bubi mumba mubadde mumanyi nti ensi eri bulungi ku saidi eyo abaana bali bubi ate kino tetwetaaga kiwa gavumenti kino bannayuganda tusobola
7: okyekolera
9: kati olaba nze nalowooza nnyo ku ssomerero erya Mbogo kuba amasomero ga actually si masomero ga g'obuyisiraamu naye eddiini ey'obuyisiraamu esoosowaza nnyo obuyonjo
7: nnyo
9: esoosowaza nnyo obuyonjo era awo nange ngenda kukolawo mugiyita swadaka ngenda kukolawo swadaka y'abaana bonna bali mu ssomero bonna tugenda kwekwatakwata nga bakulembeze ba boodabooda tugende tubadduukirire kati gwe weetaaga ekyo kyokka kyokka paaka eyo egula emitwalo ebiri gyokka bwegita abantu abasinga ze batala na kyamisana nga tezikumala kyamisana mu kibuga abantu bangi nnyo ngezo sente zibamala kyamisana naye jjukire gye emitwalo ebiri oba oyambye omwana owobuwala okubeera mu ssomero omwaka mulamba
7: mamawe tazeemu kumugamba tatawe tagenda kunonya
9: nga tagenda kumisinga klasi yonna tagenda kumisinga mizanyo kati kino tekyetaaga kubeera na mugagga kuba abantu bangi nnyo abasobola emitwalo ebiri ate gye emitwalo ebiri nga bwe nkugambye nti musaidi eno ey'obusiraamu ebeera nga swadaka naawe kennyininnyini bagamba omutima omugabi ate gumala
7: ememe egabaka erikola kyerigejja
9: kakati gwe munayuganda ali eyo buli kitongole kyonna kyonna ekiri eyo ffe nga aba union tukugamba nti
7: tuyambe
9: omwana owobuwala abeere mu klasi era tewali otagenda kutuuka ne wajjajja tujja kgendayo
7: jajja
9: Kibuli tujja kgendayo oye jajja omumanyi mumanyi akeera bukezi n'agamba poloti eryettaka omuntu agabira mu ttaka ne wajjajja tujja kutuukayo jajja Nakibinge buli wamu tugenda kutuukawo
7: etageti yammwe mutunulidde nnyo abaana ba mutunde baana bano aba primary oba mwina n'enteekateeka ezigenda mu secondary
9: nono masomero gonna abaana abalimu eyo embeera yonna yonna tugenda kutuukayo kuba ffe twategeka kakadde kamu ne minisitule ate bwe yatugamba nti abaana bali bali mu bukadde mukaaga tetusobola kumwakyobola kati twakisikeeringa buli wamu tugenda kutuukawo ate ekirungi nti netiwaaka yaffe nene kati buli ofiisi yaffe yonna yonna mu area eria zaffe zonna netiwaaka zaffe mu subregion zonna zonna uganda yonna yonna tulina owoofiisi era mwetugenda tuteeka pads ezo ezeetaaga okudonatinga naye ate nga ogyeko okuba nti tuli kweyo sipiidi y'okuyamba baana ab'obuwala naate njagala okujjukiza bannayuganda nti gwe bw'oba okirabanga ekya bulijjo bw'ogenda ku buli reception ya wooteeri ziroogi simanyi mabaala osangawo nga batadde obukali mpitawa n'omanya nti ate kino nakyo nkigeraageranya n'okusingawo ne ku bukali mpitawa kuba teri muntu abantu abasinga okugenda mu bikolwa ebyo eby'ekikulu abeera yeetegese abeera alinamu kasente noono omwana ava mu ssomero nga talina kakati ffe nga union twakitandise na kudonetinga ne twagala kigende maso era tuli mukunonya ebitongole binagwadda twagala kigende maso nga buli masomero mubera musto wa yebi ebintu nga umwana tebyetagana kudonetinga abana nga essomero lina akaseera kebibawo ebintu ebyo nga gavumenti webateerawo obuuluso obuujo obwokunywa buli mwana agenze kusomero twagala buli mwana ekyo kiveewo nga tekikyali kyetaago kya kugula kiberenga mu buli ssomero mulimu sanitary pads
7: ez'obwereere ng'omwana tagenda kubona abona
9: fenga bino netwakitandise ate nzijukira bulungi nnyo nnaku z'omwezi zaali nga 14 mwezi gw'omwenda mwaka ogwedde twali kolola awo era mpulire ennyonta kubanga limaze nga siraba ku mama Janet mama Janet olunaku olwo yakola speech kutwalina omukolo ekololo omukolo gutwagutuuma union first border border union festival and expo mama Janet yagamba bwetwegatta nga bannayuganda nga union bwekoze bodde mu speech ye nga union bwekoze kwa muzeeyi yajja n'ayogera bwe yamala okwogera n'agaa ne maama kababuuzeeko naye yagamba ensi ezisinga zikuze na bwegasi natugeraageranye ne kuba Asian Tigers naga bwetwegattanga union bwekoze bannayuganda bonna bingi bye tusobola okukola era tujja kubeera bannaggwano mu nsi ezitwetolodde zonna zonna kati ebintu ebisinga abantu boogera nnyo gavumenti nenze bwe nali nsoma lwakuba bamanyi okubipoliticizinga ne babikyusa bwe nali nsoma baatugamba government is a group of the people by the people for the people kintu kyabantu nze ndi munnayuganda ndi gavumenti lwakuba bebiteekamu biri ebyobuyinza mbalina obuyinza ye gavumenti gavumenti yeffe waliwo ebintu mu minizi zaffe bye tusobola okwekolera ku lw'abatwetoolodde kati ng'ogyeko okugamba nti boda boda kati yesu oli wa boda boda naye omwana wasomera n'owa mubiru ali wa pale FM wasomera kati omulimu guteeke wali wa bali oyambale ekyambalo ky'okubeera munnayuganda oba eky'obuzadde naawe owa boda osobola okukwata eyo koodi eyo n'osasula n'odonetingayo paaka emu
7: kodi eyo ogabe omuntu asobola okusasulira awo
9: kusimu ye asobola okusasulira ku simu ye just ebintu biri transparent nga bwelaba bino ebitusasula emisinde gya kabaka onyiga sita ku simu ye yonayona sita 289 sita 9 hash then endagiriro weeri era ekulaga nti osasudde odonetinze kino ekyo kyennyininnyini ky'oba odonetingide sanitary pads nga gundi eyo USSD bwekola bwekuendagiriro kugenda ku simu yo nyiga sita 289 69 9 hash ojja kuba osobola obulungi okudonetinga ekyo ekiri mu busobozi bwo ekigenda okuyamba omwana oyo ow'obuwala okusigala mu ssomero omwaka mulamba just n'emitwalo egyo ebiri
7: 0759 1 0 7 9 0 0 mukkirize tumale okufuna akooko kumwe ensonga eno oyinza okuba gwe tenabakutuukako naye imagine omwana ow'obuwala n'omusanga nga asena ettaka aliteeke mu kipapulo oba mu kaveera enfuufu gy'asena tigyagenda okukozesa ng'agenze mu nsonga wano wempeera credit abantu ba union nimbagamba bannange mwebale nnyo okuvaayo okulaba nti tutaasa omwana ow'obuwala wenna w'oli kino kisobola tuyambe abaana ab'obuwala tomanya gw'oyinza okuba oli bulungi ng'ababo bali bulungi buli kimu bakirina waliwo bali abatalina
9: ate ne mama Janet yatusindikirayo omubaka naye yatusindikirayo omubaka era naye tuli naye mu kampeyini
7: era mutambula naye
9: tutambula naye era mama Janet tumwagaliza okukomawo obulungi
7: amina tusobole okulaba nti banaye tuyamba omutima okuyamba munna ali mu buzibu omwana mulina gundi gye mwaleeta jjajja asinga obukulu mu Uganda wa myaka
9: 26 Uganda erimu jjajja w'emyaka 26
7: Imagine jajja
9: nga ine miaka 2
7: mukasi aine miaka 2 mukasi mama
9: chitibwa chobwa jajja chitegeza anti wazala omwana no mwana na azala
7: kati yazali ya 10 yake
9: 13 ate no mwana na azali ya 13 kati miaka jo mwana jigatte kujama moje yazali ya koje miaka 2 mukaga 13 jajja ali wanu mu bitundu bya Busogeyo
7: nenge chicho na chava kubula bikozesebwa
9: kana baduka buddu si masomero nga alaba
7: bimutami
9: bikozesebwa bimutami bulisawa bukuswala
7: ate mkulu mawije chiro munda pa muchitunuli ndapa nyo wanu wali Kampala wanu mujize nyo na ye tuina abantu bafa bali eri
9: kapicho abali wanu
7: abali esoroti abana abali eyo babona abona nya bali kutido
9: no kapichorwa Kapishura tuinayo uluchiko la fulukule mbira chekoti Ahmed Bilali Musa. Mm-hmm. Then in usoroti tuinayo uluchiko lulamba lwa teso. Ulukule mbira ochuli Richard. Mm-hmm. Then nekala mujia tuinayo muami oti.

0: nabiteka we yabiteka ate ndabanga abantu abanene nabatono abakungu nabawansi abafuzi ne bafuga abakadde nabato abachala nabami bawadde ebibumbe bino omugabo ogwenkizo nze magezi gange okuganya okuyingira ndaba ttaka ndaba ebibumbe bino bikateyamba ndaba ebibumbe bino binafu nnyo kuba biweereza ndaba ebibumbe bino biri ku levo ya wansi n'okusinga embwa ennamu esobola okukwatira akamyo ndaba ebibumbe bino tebiri wadde ku levo nam yembwa esobola okuyigira enjobe naye nga ndaba abantu babiweereza kati ayagala abantu bano baveeyo bamunnyonnyole kyankizo kikyanjawulo ki kye baalaba mu bibumbe bino ye ekimulemye okulaba mu byo ku sayidi endala nga waliwo osulubu ayagala okuba bikulu obwongo okubalaga nti bannange temubeera nga buli mu bubuze obw'ekika ekya waggulu musiriikirire ku mbeera yammwe mulabe kataga ma hathihi tamathilu atimathal kyekibumbe ebibumbe bino byendaba muweereza mwebaza musaddaakira mweyamira musalira musaba obukuumi musaba obuyambi musaba emikisa musaba mwabirabamuki nze nga kinnemye mumpitiyitiremu nange embere ku peegi emu naki
1: nammwe
0: qaalu ne bamwanukula ne bamugamba nti wajadena abaana laha abidin awamanyi ibrahim wegamugweramu wajadena abaana laha abidin ensonga yaffe lwaki tukola bino twasanga bakitaffe baweereza ebibumbe bino nga naffe boolaba tubiweereza twasanga bakitaffe ebibumbe bino bye basinza babyebaza babitendereza babisuuta babiyimbira babisaddaakira babivunnamira babikutamira ibadaati zonna eza Allah bazisarafadda ne baziwa ebibumbe ebyo kaakati ffe botadde kunninga tukunnyonnyole olowooza tulina bingi ebyokugamba twasanga bakitaffe ekyo kye baliko muli owuliranga eyali ayogera naani Ibrahim sekaali muli owuliranga eyali ayogera naani nze mpuliranga ali ekyaddondo
1: tukitwale tukiteeke ewaka
0: tukwate bukwasi Ibrahim tumuleete ekyaddondo alaihi salatu wassalam atuliko atubuuza nti abange mukasa kibuuka ddungu musoke lubowa nga mulwadde ekitiibwa ky'amaanyi
1: kyajja kitya
0: mutubuulire gwe omusamize w'olwaleero munnabyabuwango w'olwaleero tuyitiremu baakumatiza naki entandikwa yali etya olwatuuka ogenda okakkana nga bagamba tiwajaddena abaana kadhalika yafaaluun balina enjogera ez'enjawulo zonna nga ziri mu makulu geegamu enjogera za njawulo naye zonna ziteeba mu makulu gatya makulu geegamu ezo nnono zaffe ng'abaganda
1: twabisangawo
0: akumaze wedde ezo nnono zaffe ng'abaganda naye nga si kye kibadde ekibuuzo nze nange ngenza okukubuuza nga nkimanyi nti eyo enkola yammwe
1: ng'abaganda
0: naye olwatuuka olwatuuka efuuka etya enkola yammwe ng'abaganda kubanga waliwo bye tubaddeko ng'abaganda ntubi

0: nomuchamba ibakoleshi kabamu benefiti bajibbe dini omuchala alinga omuntu aina sente wano omuntu agogoma nye mitoje etanu tebamuteeka mbasajja obenkura bajija wa sekure baina kuba bachala lwaki basekure tabera basajja mubwa ina galobuza ganene eh hey, mulekayo gira galobuza ganene ebiri mu hoteli abasinzo okufa mu hoteli abana babantu hoteli nambuza ina hoteli nene nga abana babantu okibalo otya abana babantu boingiza wano sawa 10 bo watama toke sawa 10 sawa nyene shunu abana babantu nga abata abawala abanyirira naga seka gama simanja gogera abana babantu babonu kila mwoteri yangi wanwa naga newani kayo mwanyi nase nenga musungu ya jai na imani na imani ya mutuka wanu jiribabu mbimusaji ya keza nako mugamba nga mufuma bulguaga mamugamba nga mufuma ya fuma ndi miundi ya meka ngatani kakusini kabu ngatani kakusikana musaji kalas tosogola yagamba kusembere wala takrabu tosembe tesomere obutambuze yagate muenda yagate mutisemere obutambuze kasosembera boti tosobola kuona oluseka oli muwarabu oli mutabuligi oli muzikiri oli muchi oli mufuti disikadi tosobola ne kumbaga kwenyini bana bala bavayo bani zaba genyi bakanda mugamba seka nga yawe seka bwana badeo nga yenalo bye bamga seka kumu waba silamu bakulaba ate yali amiri amiri amiri aba silamu bakulaba ufa nga amiri amalusu gayika na amiri mudu si malaika obabe la wala tosola kuona biaita fitna ambale ya Allah fitna wa mukazi fitna ate wa adu wa amu ya muita adu umwana fitna imali fitna ya gawa ina likuli ummatin fitna bulchimina bibina biyo nabi aina eshikemu chabyo wa ina likuli ummatin fitna wa fitnati ummati almal chikomo cha ummeno this sent chino muchuru yenyu wala yadkhulu janna tagena kuingira janna wala yadkhulu janna tagena kuingira janna musirru ala almaasiya musirru ala almaasiya omuntu agena lyanga ali ku mazambi kuba kubi bibiri gumu oli ku mazambi oli ku riba bogedde riba medde ku riba bogedde obutambuze medde ku butambuze abavuka buli wana batanya kuwasamuwase jidam avuka tanya kuwasamuwase abana abali batanya kufumira mufumbirwe mukira okusaba abasajja ebintu ebingi bimeseza abali okufumirwa entebe zagere mbo kitawo gula osaba musajja mubasaba tanka yomutwalo taka yomutwalo gero gambe kitawo ajigulire nemukolisi tiseka katalla amsashure mo bulunji namusabira duwanga mpuli yanga atabuse twagale tanka ya mutwalo nebawandika Gomez ne senga aliye ya manya ga mugwa mu aliye ya chazise binyo bilya Gomez asatu zengero kuli ba basenga bemwali mugulu yengoye e kanzu abakobo na kanzu ezembaga le zili yo usama chile chigamu chikuru baseka bakulire embaga mutye katunda abali mukugerera embaga zifudde nnyo nenga muzirimu mubabulirira abantu oyagerera kigambo embaga nenjiduka nenga sikabulanga nina kulya mpombo za mbaga nga toli yangamba wegeneze mpombo za mbaga ntichichi mpombo za mbaga basenga bafuka bawulu mu ruwombo yabe yegebabera amazi bino mujja kuloza nti nsaga namale koko yoruwombo nebo yatu wana wongo ogero kwa sasalia siria
1: Iriza makago kuluba fumbo bulunje irubwe yagaza ubunyuma ubujude sinyo ngato kubaganya ibirugozo
2: ndawo busaje uteko kubera ku bukazi ngo uliriza byaga Aizo kogere bigabo ngana bimuto jabikola nebo uliriza uva utabulo kolechi ugindo koleko byobukozichi
3: ndio busobote
2: kubanga mungu yabatutondera ande nabuna fi mungu natutonda kuwaba tuina kuwangala fi na icho kiyoga anti banangiza abakazi banta basi jakubera nako ebyo bibyo utekwa kuba na abakazi na abakazi batekwa kuba na
1: Sakuno kukuwe nsumise zenja ulo mudini kusonga sobu fumbo ama kama runja gubu islamu Bizibu chibiyo itamu

0: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akikumi mu musambu katanyeze mu Lapale FM kwetuli na tenkwaniriza nje mu program obufumbo kwebaza byo nabyo sobodo kubanga okola ko na dala wiki eno yonna mukama katonda bawadde birungi tumwebaza alhamdulillah abafunye okusomozebwa okwengereza enjawulo tusaba okitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga abakumira abasasira songa te abafidwa kabantu bamwe tugamba nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun tusaba okitibwa Allah subhanahu wa ta'ala abirenga sobulungi nokuba wempere nungi mwe bakulemeza mukulongosa ebyabasobako nga abantu abirenga abasanyiwa anatero na kubira Sunday tubera na fe aba Tasnim Junior School somero lyo lyo mulembe alisangiwa wali nsanji manja muri mno gwe kuya kwa kuteka teka bana bagwanga lino munteka teka yo busilamu nensi eranga bava ku kibine kisoto kibine kyo musambu somero ndo mwana watu line byenja ulo gamba nga bana ba mabibisulo babira mu self contained dormitories omuzikiti we kuli abana basala ba mashekhe bali basomesa dini Qur'ani weli kale gwali mbitundu ebyo yaka kubira dala chengera na magoma au na sanji na bingo abana mbatwale ku Tasnim Junior School somero ya mwe eri kwa dala bulungi munteka teke yenjawulo anatetu watu ruse wano okuza esubi mu bufumbo agoye na aliyeyo inzo kubanga gwe ufumbo obuyingira mudda oyinza okuba gwe oli obumazemu akabanga oyinza okuba oyagala kubutambula mukutandika mu butandike oyinza okuba nga owegwanyiza mu ngeri emu oba endala kale tubeera wano mu lunaku lwa Sunday ne tuteekuba mu ttooki ne tulaba kiki kisaanidde buli omu mu sekisoni gyalimu ne tusobola okuba nga lusambuza obulamu mu mbeera ezifaana bwe zityo kale gwakyali wala oli muwala mutoto na kufumbirwa oli mulenzi mutoto na kuwasa olina gwonoonya osanga tonda kumanya kufuna bisanyizo byo olina kumi ofunako mwenda nogamba nti njagala nekyekumi olina kumi oyagala funa olinako omukaaga netukuba ku magezi nti oba oliawo oyinza okutambula nekitambula kale bwetu bwetubeera wano tukwebaziza nnyo okuba nti otweyunzeko era ndi kalungi ya musafa wano pro studios akikumusanvu katonyeza mu Lapale FM nine Sheikh Yusuf Mutimba tugenda maaso n'okutunuuliza ensonga ezitambula n'amaka mu mbeera efaana bwetyo wiiki eba mpanvu ekyenkanidde awo wiiki nasalidde awo kawempe mboko nabadde ngenze kulabako muto wange amafu yatusaziza yakweza yafunamu obuzibuzibu naye Sheikh Mutimba waliwo ebintu ebikusanyusa mu bulamu ekimu ku byo nakirabye nangeza okulaba owaddewo abavubuka bavuddewo mu mulaga eyo bavubuka bayita bageto boys babadde nga 30 bagana ye mwana ono kyali waffe etuyigiriza okusaala twali tutusaala ffe engumi kati gwe yawangira mu kisenyi eyo bimanyi olulimi lwayo olumanyi naye terutera kukyuka bali wayi banyinyabunyinya mitwe ye bati naye wano kyali waffe mwana yabadde akaguzeemu obulamu eddewa kyomuto naye yasiza okusanyusa kyali yabuddeyoolwebantu wetulaze naga nti essimu weekubulako okubira ono noga mwane ha ebulidde wa nti ha kamala okwekategeeza ha ani ali awo esera bulungi naga nti kale kati mpamu obudde aba ali awo aga nti ngenze ku mwana ngisanze ku kafeero bagitani mutasa kafeero ejja kulabika ejja kulabika amala okulaba ali mu kitundu ekyo wamutawana nnyo ga nti ejja kulaba ku kyali kakati inna al-insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilu salihati wa tawasaw
1: bil haqqi wa tawasaw bis sabri
0: chenda chenda kale soko zako bantu kubanga yamufite bigwayo
1: abatuliriza mwenda aba pale FM radio abami na abachana abantu bakatunda mwenda abali ebule nebwe ya bali banga diaspora abali Saudiya abali sausi abala abali America abali dawa mwenda mwenda mpuyize si walo mtu kwenda bye babade babuitani we Canada nga babade kumichimbagano nga wamuzika na ye tubasasira bananga abantu be Canada olw'okufiirwa omusiraamu oyo mulabi badde simumanyi naye mbadde ngoberera emitimbagano nga bwe gitambula abaami n'abakyala mwenna abantu ba Allah mwenna assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu
0: waalaikum assalaamu warahmatullahi wabarakatu
1: kyamazima ddala nga bwe tutera okwogera kiwiiki ebannene ennaku ezo ze mulaba naye watilka al ayamu nudawiruha baina nnaasi mungu azeetolooleza ku bantu olwaleero luba lulwo enkya lwa mulala naye mu kuba olulwo kwe kufuna ebirungi ate oluusi n'okufuna ebibi naye abafunye ebirungi tugambye nti alhamdulillahi
0: rabbil alamin
1: ate abafunye ebizibu si mwe busuusi bantu bafuna dde ebizibu naye ekisinga ate buli lwofuna ebizibu sembirira nnyo eryo yabireeta era omusabaaba ere ng'akola ki
0: akusaasira
1: ffe ng'abawangaalire mulagaawo wallahi mungu ajjulula abantu nga bw'abayagadde ajjulula kuba kiba kizibu okuyisaawo olunaku nga tebaleese muntu munaazaawo oba muteekateeka naye gwe bw'abanga mungu akyakuwadde obulamu nga okyassa okyali okyanywa ate ng'okyafuna nekyolya webaze nnyo Allah subhanahu wataala waasi magezi go abantu abasinga ekisinga okubaleetera obuzibu kwe kulowooza nti byokola magezi go bakola nnyo exercise olya emmere abasawo gye bakugambye nojjanjaba nobeera nga n'akasente okalina ng'olowooza nti alhamdulillah wamalayo wamalayo naye nga si bwekiri kuba kusaasira kwa Allah jalla jalaluhu osobole okubeera ekyo ky'oli era bwe kityo ne mu bufumbo omuntu okubeera nti oli mufumbo sigaba magezi go wabula ni'ma bangi abatalina bufumbo ababwetaaga okusinga ggwe bw'obwetaaga
0: ate nga gwabulina
1: obugalabanja bw'oba tolina mwana owulira bw'oba olina omwana toyinza kumanya nti abatalina mwana
0: balina bye bayitamu
1: bali ku ki
0: kizibu
1: abadde njogeramu ne dokita Badru Sekitoleko omukugu waffe
0: omukugu waffe
1: nangamba seeka mungu yakola abantu ayina abantu bajjanjaba naye nga mbutuufu kubajjanjaba agenda okulaba nga abasajja abakebera nga Allah teyabawa nkwaso yonna ekwegamba esobola kuzaala manye abasajja basinga basiba nnyo obugumba ku bakyala nti abakyala bebaki
0: bebagumba
1: naye n'omusajja abeera ki
0: abeera omugumba
1: naye agambe naye tewaliwo kintu kirala kyonna kintu kimukaluubirira kugamba muntu tigwe mungu teyakuteekamu nkwaso zizaala kimukaluubirira
0: kubanga kinenemu
1: kubanga kinene oli bazze ne mukyala we bazze kubakebera lwaki ono tafuna lubuto naye agenda okukebera sayidi eno ebyali wadde erowoozebwa nti naye nga maafi sheyiri agaa naye kizibu okugamba omuntu ti owaayo zze mu maaso gange naye tukola ki tozaala so bwoba ozaala ate webaze katonda waliwo abantu abanoonya omwana nga tebakola ki nga tebamulaba era omwebaze nnyo nnyo nnyonnyo ku lwezzadde eri era omusabe alikulongooseze n'olwekyo okwebaza kikintu kisinga obulungi mu buli mbeera yonna gy'okola ki gy'oba olimu. N'olwekyo tubeere nga tukola ki nga twebaza Allah. Wiiki eno tuddemu ebintu
0: bingi
1: ndowooza obirabye genda n'obitunuulira n'obuuza wawe obitandikira nga tokola ki ebimu binyiiza
0: twaddemu okulonda
1: ebimu bisanyusa ekyamaeni mwabalabye abamu baafudde
0: abamu baafudde
1: nakyo nekijja mu likodi wano okubeera nti obwa ssentebe bwa
0: LC1
1: butandise okubeera nga nabwo bulimu okuyiwa omusaayi
0: nakyo
1: kyayingidde ebyafaayo bya wano nakyo kyayingidde mu ki
0: ebyafaayo
1: kubanga waliwo basajja bange bano abalongo ababiri kuliko omu yafiiriddwa omwana omwana tubadde tubeera naye awo era bebamu kubazimbazimba awo nibagenze kojjaawe yalidde obwa ssentebe naye ate ono gwe bawangudde najja n'ekibinja yasanze bano bagira n'abattamu abantu babiri kati n'oyo omwana mwe yagendedde Bashiri nawe bamutema ne bamusakola ki kubanga ono bamuwangudde ate nga w'amaanyi wa saidi eri ey'amaanyi so nakyo kyo kyayingidde mbyafaayo nti abantu batandise okulwanira obwa ssentebe

0: Eh, ani.
1: Sheikh Sentoko.
0: Eh.
1: Yabadeko ku muziki tyawe.
0: Mashallah. Munna bulemezi.
1: Agamati. Ndabira kanu.
0: Wobulenzi.
1: Eh, ne muganja kumukurabira.
0: Mm.
1: Nagamba nange mpitiddeko wano.
0: Mm.
1: Dingi na biyenjagala kozi kari jambu kugambira yosu seka seto gu mugambi
0: ee waka butu usesebu mkamuangu
1: uli na toi na che wantise
0: wachi wejira kubamba dingi na kugana gana yesi nito gunga ine nkola nga fazala ajani nanansi nanansi fazala jana zu nanansi wazireta ajani nanansi
1: nataranyo kureta gundi mayuni na
0: gunga
1: nanoza wasigara kukupa
0: alhamdulillah.
1: Naam.
0: All right, chikumu sambu kata nizumila pale FM kwa tulio wale nyo kumangu chage na masa mwacha tuliza. Tuli mprogram ufumbo mkalunji ya haya Mustafa Genchani mama nyali ineseka Yusufu Mutimba. Na te katumulo katuna nyotu gina kuma o tuwaka la kutunulila kunsonga bichio mwami yu nizo kulira omwa umichiala o na aviranga obuli yao asa kisidi inga mumbele yu katova o katukome o.
2: Oluwakati mu programu
3: Obufumbo Mwetu yegira enkuza yabana okugonjola ebizibu mu mwaka okukuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo
2: ngikutusibwako
4: Tasnim Junior School ensangi manja yesomera eryekyasa omuzadde gyosaniddwa okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa abalungi ddala ne basheekha abatendeke ende y'abaana nnungi ate nga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 39 oba ku 0702 9 93 oba ku website www.tasnimjunior.com.
5: Uwangi, uli utia lero.
6: Ndi bulungi.
5: Tuetege kila naku. Nsuhulu kubawa kuna abantu benyamba. Ukuba wakumere.
6: Luhuza kubulamu bwa abantu.
5: Tuluhuzo gulubunga bwa kasuoli. Nengano, ukusubulu kolo obuji. Nechapati.
6: Elama gezi genkua kwekoze saka uunga. Nengano, ebya Supreme. Ebikole bwa Mandela Mirazi.
5: Supreme Flour, jirambungu bwa kasuoli. Nengano, alimwe birungo, ebizimbo mubili. Atere duwa mwe birungo, ne vitamins muenda. Engano ya Supreme gonda, ilange kweza nebuto mutu. Tono, msange mu supermarkets ne maduka gonna okwete ulule gwanga. Spring Flour, akuli baba Mandela Millers, ebusega ku roundabout Masaka Road.
7: Obadde okimanyi okuyunga Oluganda kigazi y'ebyenfunayo y'obadde okimanyi nti okusomera munne dduwa ye nga takimanyi Allah ajanukula ate naawe malayika nezikusabira kyekimu y'obadde okimanyi nti abakyala okusinga abasajja obungi kabonero ka nkomerero akatono zino n'ensonga endala nnyingi z'ogenda okumanya nga weefunidde ebitabo bino wammanga ekitabo ebisumuluzo bya riziki ekitabo obubonero bw'enkomerero obunene n'obutono ekitabo ebiseera n'ebifo omwanukulibwa edduwa n'ekitabo edduwa ezisomebwa ng'oli mu bizibu bitabo bino byonna byekenneenyezebbwa era ne bikakasibwa Sheikh Abdul Karim Mugendera Allah mukuume Sheikh Nuh Uthman Abu Najiba n'omugenzi Sheikh Muzaffar Mutazindwa Allah musaasire era ng'omuwandiisi w'ebitabo bino yeshura imbu Kenya kakati byefunire ku AK Islamic Book Center ku mukwana akedi okumpi ne Centenary Bank ku siringisi 12,000 zokka kubira omuwandiisi Shura imbu Kenya ku namba y'essimu 0702 16 91 abili mu musanvu.
8: Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nze ndoza retreat yango baya gwati. Nalabanga sente zange zagwayo bashe Imam Kasozi rya yogera. Ebigambo bibadde bingi bye tuyinza mu na retreat. Nze kibadde kintu kye mbadde njagala okumala ebbanga. Naye nebaza Allah nti omwami yamaze na analyzing anakkiriza kakati bingi bye batusomeseza okukoosa okuzimba ennyumba eyo naye nze kisinza okunkwatako ennyo ebadde roof eyo ebadde roof nze nali nakafumbirwa muganda wange omukulu omulenzi yali amaze ndowooza emyaka 8 abeera India naye bwe yakomawo e Kampala yali tamanyi mwami wange n'amumiitinga naye baba boogera boogera nagaa nayitayo omusobola otya naye nga mama yomu tata yomu
9: osobola otya wano
8: ona nsobola atya
9: yes.
8: ekyali kimukakasa nti ndi muntu muzibuzibu ate nachiga nachiraba dane kuno neku Imam Kasozi. Imam Kasozi ya imira onatugamba he's taken as arrogant. Unfortunately nange weba chabantu abasinga weba andaba.
10: Kukwaniriza program obufumbo
3: mwetu yegira enkuza y'abaana okugonja ebizibu mu mwaka okukuuma omukwano okuddamu ebibuuzo kubulikalonda kwata ku nsonga z'obufumbo buyirwa sande sawa nya paka mukageze kiro obufumbo
2: ngikutusibweko
4: Tasnim Junior School ensangi manja yesomero ery'ekyasa omuzadde gy'osaanidde okusomeseza omwana wo oliva ku nasale paka P7 dene boarding lisomesa eddiini n'oluzungu tulina abasomesa balungi ddala ne basheekha abatendeke ende y'abaana nnungi atenga tutumbula n'okuzimba ebitone by'abaana nga tuyita mu byemizannyo kusa n'okubayigiriza okuwuga ebisulo byaffe biri self-contained nga tuyina ne vani ezitambuza abaana ebyokwerinda biri gguluggulu nga tuyina CCTV cameras ne solar system okuwandiika abaana kugenda mu maaso okuva ku nasale paka P6 Tasnim Junior School tusange ensangi manja ku Masaka Road kukuba eridde buloba essimu 0200 998 939 oba ku 0702 9 93 6 oba ku website www.tasnimjunior.com.
0: All right, chikumu musambu kwa tunizima da pale FM kwa tulie wale nyoko wangu chake na maso kwa chatuliriza program wa ufumbo Tasnim Junior School wetu wea nabo tulgena maso na kutunulira nisonga za fe tulie waza mwena wa tamazo kutelira wa kumyeo wa chali makubo mchatambula abafo kuwaira wade ku kukuwasa nembaga baada asuri baada magharibi mwena tuwea yuza abafunye ufumbo burungi omanyi bobangu utambula waliwe bintu byafuse nga bya bei oli abadde anyumiza waliwe bintu byafuse nga bya bei ekimu ku byo nangamba nti omuntu kuno okutuma okunoonya omusajja gwafuse omulimu
1: wetaga kuba bloka
0: egera kuba bloka okutuma okunoonya omwami
1: anti biriko obukwakulizo
0: obukwakulizo
1: kwakulizo njagala byonna nno oli ayinza okutuma omukyala naye n'akulema njagala omukyala nga munaddiini musiraamu akkiriza Allah yadinza atasula naye bugwamani akkiriza Allah musiraamu nze kweganza atamutuuza shahada musiraamu naamwe mugyewo olugezigezi olwo olugambisa nino ogundi mugamba muli badduati lwaki temubawasa nemubakolako dawa ye kati mutuwe ekizibu nonyeza omukazi nga musiraamu nnyo muki kadinza omusiraamu nnyo mugi wano omusiraamu omutono
0: thermometer
1: nze thermometer agigyewo oli Aisha kadinze bwaugani Aisha nkyali musiraamu kati ebisigadde nze nze atamusomesa kukulaani n'amanya atya
0: yaruhizeyo ekipya
1: ebyokunoonyeza abantu
0: Mariamu yakiŋŋambye Mariamu Nannyanzi naŋŋamba nti ekizibu ekiriwo kimanyi nti nti waliwo wakati tukyanoonyeza abaana abawala abato abaami nti ate kati waliwo competition nti waliwo bana ate abavaayo kino kivuddemu nze kati basinkana ku mudaala
1: era ensi bwyina okutambula
0: owa phase 2 n'owa phase 1 nga bonna babanoonya bonna bakolaki
1: kati byonna bwebityo ensi bwyina okutambula
0: kati abalala babasigala iyo tunonyeze ku bana abalala abanoonya
1: byonna bwebituyina kunoonyeza wamu avuddeyo akoze ki era wetotugerangako ku mudaala nga kuliko ennyama entototo kubaako n'enkulu ey'amasafa
0: agayeero
1: n'enkapa
0: ezibaawo
1: nga byonna gundi eno twakisaze neri bweti nebweti kati kweti okulonda nekubeera gy'oli akati bwona ogaa nti ojja kunoonyeza batototo ebiveeko tujja kutambulira wamu
0: ate bano basalaamu aleiku abalenzi ate bo bakivuddemu nnyo kitambula muga munaye mbadde mpulizana seka mbadde nzijanga seka Bakari abaddeko nagaa ti banaye abavuka mu college muwase nani kati omulembe we kutiri kufanagana
1: anti bimisiri kumuiwala aleiku we mufanana kukubwa wa umu kulembezi na wakazi nga we wafanana bebasajja na wasajja nga we wafanana bebachara
0: bebachara kati abu yuwasa buiwasa
1: kati buiwasa bina atelelele
0: bija kutelelele
1: na yu onoda mwebio kuno onyeleza buiwasa yorongo se pisazo nga wosaba Allah kutelelele
0: ate wale bantu pata ambula wakana kana ye ononga wanga demufumu nenga timura muzibu nenga wanga idetavayo
1: bafe mbutuli bazibu mbutuli bazibu lina umutu bamura muranga chikere
0: nenga niyese kamtimbo yone bamusobola batia
1: chikere ichisava ni ichikapa tuweza pia ula vio
0: nenga
1: vitumura bubi
0: akati
1: firuaji batulamura batia
0: Kani musibu nyo.
1: Musibu nazibu walidani. Kani umuza. Nabuza. Umutuwa gani musaji yu musibu. Nti ntuari tukula ganye kona hawe. Nukunga ameti hindi musibu. Wacho namula kumtunula yangi. Abaduwa namula nye tunula ya abandu. Na ye abandu pamala kutambula nabo.
0: Abandu pamala kutambula nabo.
1: Musibu wa umutu. Chisachi. Negundi. Sibuli mutu ya nase kati wachisa. Adesi uli mtu mgomvu nje pisa zali na mpitirivu. Uwezo kusanga msajja tu waba uwa necho kulabira konti senga imamu kasoza abayo kote mwezi wati. Uwezo kutamuwa mkazi.
0: Ruwayo tupadina ye. Tupadina wa ajikari Abdul Karim. Amofoga na ganti. Ama ntupanga mandi muzimu. Nesiri muzimu.
1: Utyo. Kati umara kola gana na ye. Bambi bulijuba muwairize.
0: Aha. Nsiri muzibu.
1: Kati ya Yesu.
0: Kizibu cha kiri yechi.
1: Kimu.
0: Kunimba.
1: Na principles mtu kwa tambuli. Abantu wa wa.
10: Mbibu kwa principles.
1: Mbibuzibu wa tulina. Kwa antu. Abaitibu wa bachi. Abaitibu wa abantu wetu wa angala na wu. Omutu wa wana ya gara nyomu limba. Kati nze gula ba. Zesimanyu kulimba. Bungaba ndi njagala senti tisirina. Khalasi, chuchiba chuko zechi.
0: Chuhede.
1: Chuhakasa jaku kabine kanyima senti. Bopita kumukoro. Juru amukaga, nisijia kubawo. Kasa jaku kei panka panka. Kati principles, abadu wano wangala nyoku balimba. Bama nino kukwesa vila.
0: Ndi.
1: Otulimba yochi. Ulina jaha. Erodo kalunjo wotu limba yoshi. Kwenye nula mbuduga ya nilizobu limba. Ziku sikuno sima yuku limba. Ochuli na tia nalimbie kundi. Era chinyiri sadala. Era mubana bangi. Nze siku wabana. Na iyo mwana alimba. Abana mkubile bitu biri. Okweto olwa no kulimba. Sijagala umbuli ni tichikupo zenda chasi
0: za
1: mchimanyeti ajari yacho
0: yatuse.
1: Neo kati simanyi chichikubia. Kati bulibo guang eseno jivaita Uganda. Esi jivaita Uganda. Eze babekaru wa kulimba. Nagara khaswa tanaba okusingi dadala. Mostly ama wanga gafiri kagonu nagaze babekaru wa kulimba. Ama wanga gabazugu kageze masu wa kukira mazima.
0: Mazima.
1: Omuntu wa wana kulimba ne chulaba ku. Ati akosiza siyasa. Siyasa jima chitegeza kulimba. Nese ngwa yoke ya mazima. Kwa tunuli ya mbile vyo mbuluwe vivao. Uli nama gamba. Uwele siya unti. Ngeda wako lila makubu. Uwele siya ugeenda kula makubu nguga kulutia. Esana ugeenda kuzijawa. Yoke na mtu evi kona chi. Evi soboka. Yosoboro kola. Okulimba. Mani hajeri mu Afrika.
0: System.
1: Jiva tabuli ya keri mwa Afrika. Na yo mutu ye na abantu wa Afrika guvata mwe mutu ayo gira mazima. Mufrika tagira mutu ayo gira mazima. Na jana kukambe chitu karunji. Guvata mufisi wa nukwa msu msaka. Uli nojero mgari kakari muna angi. Tiva nalita senti.
0: Teziri uo.
1: Mutu
0: natumye senti.
1: Na ingena nganyezi. No mgari kakati nkoreji. Which two? Ouli, okulimba kwa kiliziwa mchintu chimucho kakukwana. Mkukwana mkazi chucho. Halali umulimba. Yee, kwa wango mkizi.
0: Mkazi mzibu nyoto mbuida.
1: Yee, aa. kukuli na mazimuwezo mtamugira likule khati bin kathibi. Suleimani kaida. Usuluri. Suleimani ya gama nabi Allah Suleimani ya gali kule khati bin kathibi. Kuli ayogiri za ina limba.
0: Anji wachu mbuli, wachu mbuli ya mazimuwezo mchalo.
1: Kukuli ya mazimuwezo mtajia.
0: Au science chabela wao wakati huo
1: kwa science kusika jalbu kusika
0: akukirize
1: akirize oluvanyuma okoleki lego bono yogera ndi munangeze ndi muzigu nnyo mazemi aka abiri sidi na sidi ndi muavu muzigu ana na kutwala
0: Dewa
1: deyo yogera insha Allah nyira diruzange
0: zitambula
1: zitambula kalunje okola abantu nobo abantu bera fenna tuina emirimo gye tuliko
0: Insha Allah.
1: Insha Allah. Uli ya sebu. Kakati ya bigambewe wikawwa. Al-amal. Uli ya. Allah subhanahu wa ta'ala. Yakolo umutu nga mkolede kusubi.
0: Subi.
1: Ya sengate liyari subi. Umutu sengata liyo. Ya sengata kora. Nebu malo kuziko umutu wali. Nebu ya buka gabewe nabena. Nobu yumba bo nabona kwe. Nona wangu msaje mitu wabiresi nungena na wikira nungati ya fude nungena mida wali kuntana na wikira nungena kari yaba nungu ziba kubu yu nga kukolo wa sato ya kubela amali yeyo esuvi yeyo yu kubela ato ya kuwangala yeyo tukoza kubela nana afencha afira kumulimo amali esuvi ochuli na sebo na ye otunuli na esubi terieta agate nyo kulimbira mu nyo vitu vigeze wala nyo noli ipa noli ipa na eche vitu vijo konachi uziwa so tute kukubira ngabantu wabambe tuwe walo kulimba mzo kulimba si kusobora shekarujo wako kusobora
0: na
1: si kusobora ilecho vola anti kugundi kasoza kugami nti nziteva banga nzisagara mutuwa nimba Shekho mtu omulimba bubi.
0: Principles zenganze bwagambye. Tinze sina mulimu gwa kwata simu. Ngandi simu evugenji kwate ogusimu limu gwange.
1: Gwani. Gwani.
0: Ari njikwata njikwata wenja gade gade kati kanji.
1: Gwani. Bono mukubire sio soka mweleza ka message.
0: Akati nangale atebo anaya gamba. Atebo mukubira noga uli nako mukube simu ngati njikwata. Atenga njikute atenga nkujjako.
1: Mama wangu
0: yamba
1: ene naba je nkuwadde sijuwa muntu mulala ba mujita
0: hotline
1: kakati yoyiyo naye bolaba ngo jikubye ne sikwata manya timpurabi kurabi ine tonyiga mbenja kudda mukubi
0: Haya
1: chitu ukiriza
0: Benjikuwa
1: wetu neigira wetu Lugira wati ngangati Kanzire mungu vile ngati Nafuna mukisaki Uwira angu msajyo ya njagaro Kemi shego na ingati Kakati ya bebe nanga Shekhi ya
0: musa
1: Marunji Allah subhanahu wa ta'ala Yakolo mchara Mamalu mukola Na mtonda Mamalu mutonda ngaka ino rakiki ngabe tu
0: chitonde
1: chinafu wa hassas ate chitonde chuchora bichiri hassas
0: chino bulamu
1: chino bulamu obunafu bwacho chino bulamu naye obulamu bwacho ebisere bisinga omukazi Allah ya mukora nga aina kutambulira ku rusegere aina kutambulira ku rusegere lwaki lwa mwami kwe kulubeseza tukite kwe kulubesa kwe kulubeseza ku rusegere lwaki
0: lwa mwami
1: era tayiza kubera nga jude wa illa nga aina omuntu amuli ku rusegere katifan Ngaburi kurusegere, nga atambula na ye. Kati omutu ono gwali na ye kurusegere. Ateko kube ilanga, muwagizi we.
0: Supporter.
1: Aha, muwagizi chi?
0: Muwagizi we.
1: Muwagizi we. Kakati, omuwagizi ono, ebisere ebisinga, agena ne yera vila, Obulira omuntu gwawagira oba che kugambo kitegedde kyetegeza ko n'omusajja oluusi agenda ne yeerabira omukyala ebintu ebimu byayagala ne basobola okubeera ng'atebwa
0: amaawanti atuukiriza obuwagizi bwe
1: ng'atuukiriza obuwagizi bwe kivaamu ono n'aggwamu amaanyi
0: alwaggwamu amaanyi
1: ono omukyala naggwamu amaanyi nagamba yiyi omuntu gwe mbadde nsuubira nti muwagizi wange anjiye bw'atyo kati bukera ku makya nga wazzeewo enshikaaki nga wazzeewo olwatika olw'amaanyi owakati w'omusajja n'omuki
0: n'omwami
1: kati olwaki kye twagala tutunulire
0: omukyala
1: wakati w'omukyala n'omusajja olwaki kye twagala tutunulireko katono dawru zawuji role y'omwami fidami zawuja mu kuwagira omukyala atufiyan okw'okumubeererawo mu ssanyu oba muki
0: ndaku
1: wa nafusiyan ne mu mwoyo
0: ne mwoyo
1: omwandisi agamba alarakatu zawujiya enkwatagana ey'obufumbo eno gye mulaba alaaka si kwekwatagana qaimatun kuyimiridde ala almawadda
0: kulavu
1: wasakina
0: n'obutebenkevu
1: walatfu
0: n'obukwatampula
1: obukwatampula oba okubeererawo munno mbeera yona atfu mu lulimi oluwarabu kitegeeza okubeererawo munno fi saada wa fi lhazmi mu biseera ebyessanyu n'ebiseera ebyaki
0: ebyennaku
1: warahma n'okusaasira tutunuulidde mawadda ne tutunulira sakina ne tutunulira atfu ne tutunulira nerahma ebyo ebintu bina biteekwa okubeerawo mu alaaka zawujiya mu nkwatagana yaki
0: y'obufumbo
1: baina kila azawujaini wakati w'abantu abo bombiriri awasizza ne gwe bawasizza fataamu saada bw'oba oyagala obuwomerevu bw'okweyagala akthar ladha ng'obwomerevu obwo bungi nnyo wa azuba era buwomerera indama yushariku zawuju zawujatahu bujja mu kiseera omwami w'abeera nga yushariku
0: yeetaba
1: omwami ono nga yeetaba ne mukyala we weyamudduha biddamu era nga ayanjuluza omukono gwe n'okumuwagira walmusanada n'okubeera nga amuyamba faddamu zawuji okuwagira kw'omwami lahu mafuulu sihiri leda zawujatihi kulina ekikolwa buli lwowagira mukyalawo obanga akoze ekikolwa ky'obulogo ekimuloga
0: kumukyalawo
1: kumukyalawo gwolinga abamuloze buli lwolabanga mukyalawo olina by'omuwagiramu tekikwetagisa genda mbasawo oba kusoma maduwa mangi
0: oba kusibira budagala
1: obanga amuloze mu mbeera ze fa ihtiyajuha ilaihi daruri obwetaavu bw'omukyalo ono eri omwami daruri
0: bwabuwaze
1: lituwajiha bihi masaiba lhayati kubanga buli lw'omuwagira muba mujja kubeera nga mwolekera mwembi naye emitawana egisoomooza obulamu wa fi awukati lazamaati ne mu biseera ebyobuzibu bisiyaki ttaali mu mbeera eyo nno twagala tutunuulire dawrun rol y'omwami fi dami zawuja mu kuwagira omukyala we atufiyan okw'okumubeererawo wa nafusiya n'okubeera nga n'okwomwoyo khutuwati faala lizawuji lidami zawuja muvu esooka ng'eri riyo eri omwami okubeera nga awagira mukyala we yambagi kyetaagisa ala zawuji ku mwami ono an yakuuna sadiikan muqaraba buli lwoba oyagala okubeera nga owagira mukyalawo mu bintu ebikolwa bye oteekwa okubeera ng'oli sadiikan ng'oli mukwano gwe ate muqaraban amuli okumpi Swadiqan, utego kubeda ngu olimu kwa nogwe mukarraban li zaujati atengo musembele de. Era, echo kubiri, wa an yatakabbala araaha, erote kubeda ngu gumami, ukirizganya no mchara wo, mwimu kubirozo bie, wa inka nati mukhtalifa, kubirozo nebibeda nga uya ukanamu uvyo. Wa msaadati ha, erote kubeda ngu muyamba, ala tajawuzil azamati mukubiranga avunuka ebizibu watagayurati alati tamuru biha nechuka chuke yojaitamu minduni laumiha ngatomu nenyeza au ishariha bidhambi ukubiranga afiri nganti alinga zizo musango wa anyasga uteko kubiranga uguliriza likuli mashakili haa bolimita wana jona ejiba jimutu useko bishakili njayit mpuli dizenu njiwa bihuduin edane mugu kakamu ila kuli matakulahu kukulichindicho nachabayo kende fikathiri minal mawakif bobo ya galo kubiru umuagizo murungi umuchara u uteko kubiranga ukiriziganya no uliriza kubisomoza bimusomoza ebyo atengwa bibuliriza bihudu ino kakamu kuri kitu kyonda kyaba kunyeko tugambi omuntu yenaye agalo kubiranga muwagizi kubanga omuntu ono woli naye yeta gubuyambi bubwe ngo mwami omchala yenna okufumbirwa ku nafumbirwa omusajja tamufumbirwa lwa bintu birala wabula abantu onyo obuyambi bwe kubanga kitonde kyetaaga obuyambi. Kakati mu buyambi obwo gw'omuyiwa buyiyi n'ogaana okumuyamba mu mbeera ze zonna zonna naye ng'olina okumuwagira mu bimu ku bintu bye. Saba byakusoma oba bya mirimu oba byakubeerawo. Ne baabanga alina embeera azamaati zayiseemu embeera enzibu muteekwa okubeera nga muli mwenna mu biseera by'obulwadde. Obisera byobulamu, obisera byamasanyu, obisera byabuli kintu kyonna kyonna bye. Muteeka okubeeranga muli bwenna. N'omuwagira mu mbeerazi. Kuba abayina embeera nnyungi enkyukakyuka. Ezijja nnyingi. Naye buli lw'omuyiwa. Sawa unabadde na lubuto n'ogaana okumuyamba. Sawa abadde mulwadde n'ogaana okumujjanjaba, okumbeererawo. Ekintu ekyo kimumalamu amaanyi. N'olwekyo aba yeetaaga obuwagizi bwo gwe ng'omwami naye ng'obuwagizi obwo oteekwa okubeera nga oli wa mukwano ku gyali ng'ate omusemberedde ng'okkiriziganya naye mu bimu ku birowoozo bye ne mubeera nga mwawukanye n'okumuyamba okubeera nga avunuka ebizibu n'enkyukakyuka z'aba ayiseemu ng'ate tukozesa nnyo kunenya oba okumufiringisa oba okumuwulira okugamba okubeera nti omulowoozesa nti alinga akoze zambi n'okuwuliriza buli kintu kyonna ekiba kituuseewo mu mitawaana mu mpuliriza ennungi wa bihuduin n'obukakkamu ila kulli ma taqulahu ku buli kintu kyonna kyaba ayogera fi kathiri min al mawaqif mu bifo ebisinga okubeera nti abifuniddemu obuzibu oteekwa okubeera ggwe omwami akbaru auna llaha nga ggwe muyambi omukulu era obutamuleka bimufradiha nga ali yekka wayuhawilu era omwami ow'omulembe ateekwa buteekwa okubeera ng'agezaako kadara al imkani nga bwe kisoboka an yajida laha waqtaha al khas okubeera nti afunayo akadde akali special kai yatahadatha bikafatul umur kubeera nga banyumyako ku bintu ku nsonga ezitali zimu ng'ate banyumya bihuduin nga bakkakkamu fi jawin aili mu mbeera ng'eyafamire waitha kanati zaujatu turidu antaboh omwami omukyalo ono wabeera nga ayagadde okubotola ekintu bi ayi shei ekintu kyonna mu ulimun ekimuluma au yuzinuha obechi mwenyeza falabuda ayamnahu halatu oteko kubedanga omuwayo akadde akokumubererawo walhanani nokumulumirirwa wali yakuna toto kwa buteko kubira ka katfan laha ngoli kulusegererwe wayajalwaha ekitino kijja kumufuula tashur birraha wal aman ntiyawulira edembe neranga awulira nemirembe chengeza ako kutegeza umuntu atuliriza nti omukyalo ono abaako n'ebintu ebimusomooza naye buli lw'omukalubiriza n'abeera ng'alina kyayagala okwogera nga gwe omusale ekimuli omulya omusale ekiribi oba omuli ekimuli omukyalo ono oba omukoze bubi nnyo kati omusajja ow'omulembe agezaako nga bwe kisoboka ayajidu laha waktaha okubeera nga amufunirayo akaseera alkhasu nakali special kai yatahadasa basobole okunyumya bikafati lumuuri ku nsonga ezibatwala ezaawamu ate nga banyumya bihudu in nga bakakkamu ng'era bali fijagwe aili mu mbeera ya famire waiza kanat zaujatu bwabeera omukyala turidu ngayagala antabuha okubotola bi ayi shay'in mu'lim buli kintu kyonna ekimuluma au yuhzinuha oba ekimunyiiza falabudda an yamnahuha alatfu kirungi amuwe akaseera akokumubeererawo walhanani n'okumulumirwa waliyakun kanafan laha ateeka okubeera nga katfan laha nga muli ku lusegere weyajaaluha era nga agezaako okumuteekateeka n'amuteeka titashuru birraha nti bw'oba oyogera beera free wal amaani era beera mirembe kibi nnyo okuwangala n'omuntu ng'alina embeera emunyiiza naye ng'ate tagikugamba ate nga muwangala mwenna asirika olw'embeera yo gwe omusajja nti buli lwaba ayogera okwogera ekigambo gwe tomuwa amnan wa raaha tomuwa ddembe na biseera kubeera ng'abaako kyakola ki kyagira kuba naawe kennyini nyini toli mutuukirivu naye gwe buli lwogamba nti oyogera ki sirika kati oba odidde obanga bw'olaba omwala guno ogw'ennakivubu lwe baguzibikira ndowooza walaba kye gwakola gwawaguza naye bwe guwaguza gwatwala ebyali ku ngulu byonna ne bigenda naawe kennyini nyini obusungu buno bw'ozibikira kuba omuntu bw'ayogera ku kintu obusungu bukkakkana ebiseera ebisinga omuntu buli lwayogera ku mbeera emunyigiriza afuna breathing space wasiza n'agamba nti kasita nkyogedde naye akitegedde naye gwe buli lw'ozibikira embeera eyo n'ogamba tojja kwogerwako oba ono tomuwa toli damu toli muwagizi mulungi omuntu gwawangaala naye abaami abasinga balina obwa dictatorship era bangi nnyo tebagambwako omusajja naye baŋŋamba nze gwe wampasa gwe wakola booti ne booti babaako n'ebibaluma nekkiriza obimanye bona obimanye ojja kutambula nabo bulungi era ojja kuwangaala
10: oluusi waliwo naawe eŋŋamba gye bakugambyemu oluusi ekulemesa okulokoleta amin answers
1: anti kati
10: kubanga ebiseera ebisinga babeera emotional
1: kakati gundi sekanta ne waliwo lwe yagamba nti twali fenna ku mukolo n'agamba nti ayina empaji endala gye yeyongerako almawadda warrahma wasakina waljahal n'obusiru obusiru nti buli lwobeera omusiru owangula kakati naawe shafii yagamba buli lwosiriikirira omuntu nga Ahmad omuntu oyo nga amagezi mafunda kagamba buli lw'oyogera n'omuntu nga olaba amagezi mafunda oba ofuna sharafu ofuna ekitiibwa buli lw'osirika ofuna ekitiibwa kakati ebiseera ebisinga tuleeta nnyo entala awaka olw'obutamanya mbeera ya muntu si sayidi ya musajja yekka ni sayidi y'omukyala omuntu wa pafyumuinga n'osirika ebiseera ebisinga olutalo oyinza okubeera ng'oluyiyemu amazzi naye ate bwakwata akati naawe n'okwata akati oba odidde petroli n'omwongera mu muliro era ennyumba ekwata omuliro so buli lw'olaba embeera ebezza awaka sooka ogiramule biki beleeni bayo ekyokulabirako kimu kibaddewo mu wiiki eno kibadde mu nsi z'abawarabu omukyala yagenda mu mahakama mukooti n'agamba ayagala talaq ayagala talaka omwami we kolaki omwami we baawukane obusajja ne babutwala mu kkooti basobole okubeera nga bakolaki nga baawukana era sayidi zombi zaleeta abantu baazo sayidi y'omukyala yaleeta abantu be era nga bawagira omukyala akoleki ayawukane empapula ne zitambula ez'okujjuza mahakama etambula ekkooti etambula empapula zitambula eza divorce abalamuzi be baziteekako nga bulayo omulamuzi omukulu omu ateekeko ki ateekeko sitaapu naye baba bali mu mahakama mu gurufatul mahakama mu bisenge by'ekkooti omusajja ng'atunulira ekigenda mu maaso wuno naye ng'ensonga mbu tewaali nga bwomanyi abakazi b'abawarabu obukambwe bwabwe baba bali ku sayidi bakyali balindirira omulamuzi okujja sayidi y'omukyala taatawo oba taatawo oba omukuba enganda ze puresha n'emukuba kati bemukuba omusajja yali ku sayidi eno omwami w'omukyala n'adduka emisinde alabe ekibadde eno ku sayidi y'abakoddomi be omusajja n'atandika okwetala biri n'abiteeka wabbali ng'alinga ataleeteddwa mu kkooti natandika okwetala n'awujja ono n'awujja ono n'adda engulu owulira n'akola isaafu ey'amangu obuyambi obwamangu obwali twale kati omukyala agenda okulaba ngu ate omwami afudde nnyo kubaki abesaidi eri afudde nnyo ku ono owooluganda lwe be baayimuka mu kaguli abantu bonna balindiridde okuteekebwako sitampu ku mpapula ate omukazi yadduka misinde genda gwa kifuba mu kifuba kya bba n'amugamba nti ebyettalaka si byenjagala mu kkooti abantu bonnabonna batahayyara bonnabonna ne basamaalirira olw'ekikolwa ono kyakoze eki okusala ogenda eri yagenda okukitunuulira amagezi ge mu kisaawa eyo ne gadda ne gaga nti ono bwe mmusu bw'essaawa eno ate nyinza obutaddayo okufuna omusajja afa ku bantu bange ndowooza olaba omusajja beyabazizza wala embeera najja ogenda okukakkana empapula zonna ne baziyuzayuza era ye yennyini omukyala yeyasoose okuyuzayuza empapula ng'ali mahakama kati naabo be bakyala nti alatufu okumubeererawo okukola ki okumubeererawo mu mbeera yonna emwerabiza ebintu byonna abakyala baagala nnyo obuwagizi bwabaki bw'abaami mahma akaana zuruufu gwe tobalaba afalaraaita abaffe tolaba alamutara abaffe tolaba senga abazungu balina enkola yaabwe ey'okugulira abakyala naye olaba otya n'abawarabu olaba otya ettiibwa ng'ayingidde buyingizi takutte ku luguude ne bamuggalira ne begera be bati kati daamu ezo ze baagala da mwezi ze bakolachi ze bagala baba tambulo tambulie ku pesiye tayagala nyo yanguwe kwegambe ebyo era bagala nyo bwagisiyo bwogundi bali proud no bwagisiwa ah no bwagisiwa abami era banji jo babera banabwe ne bageza ko kulumya bana abalala babarageti bo bayina abami nakuba ne simu ngundi owai they don't know. Panako Maunga City, whoa. Jacque.
10: Good
1: day, and I come up with a cockasim. Nanga, now I go. Zija Negovagan is the young and Opusa, but Ivakusavi. Kakati, damn well, you to recall.
10: Yenda kumukoro na mbuze moto kwa yange na mbala na influence wa body nji yange na ye ne wali kukwe saa nyanga badayu na inga tuwali mtu wakwila sinu kati
1: uwae orudewa
10: na intuka na wanzi mbila ugeji
1: na nyingira kakati atenga pulichimua chidina aine nyumba ya amanyi
10: yes
1: aine moto kaya amanyi nomuli mogu wa amanyi ne center azirina nete wali wachimuruma
10: ngakutambuga ndi
1: why sawa satura gwe bacho tambule chiro echi chokatibwa damn eyo tibwe dene nyo
10: inkabala bali
1: banga ndi akulimba akulimba eyo enkola yabwe yesuna yabwe Tibagala nyo kubulaga abantu nti nyina we nkola ki awai kambalo mukubira ko kusimu ndabe wali watu se ebe we bitu dam dam weyo aba obwagizo obo no bobanyumira nyo ese songa meka tuli ku songa esoka ne ibade ya ibade no sebo yesoka yo katugede ku songa yo kubiri
10: na
1: al aman al atifi okubeera n'emirembe emirembe gino atfu mu mirembe oba mugunda ego omuntu ayina emirembe oburanza okubeera mu nnaku naye nga ayina emirembe okimanyi ekyo ngaomuntu ayina ayina ennaku ye ayina ekimusoomooza naye nga ate ayina emirembe ebimusoomooza weebiri tolabayo omuntu ayinza okubeera nga mulwadde ali mu sikisi essente weeziri buli kya eddagala baligula Hali mbizibu. Na yata ina amani.
10: Aine mirembe.
1: Mirembe jitia. Ntia muna feno yeda gara alifuna. Ne waluwa alieno wagulumu fobi. Nga hali mbizibu. Ateta ina na mirembe. Nga ina no kufakuchitana agenano nye sente zoku gule dagara. Ya mulua de na yata ina mirembe.
10: Waluwa
1: na wali mukomera. Ngevirala bisigadde bitambula. Nze waliwo omusibe gwe mmanyi eyavanga eyo ne bamuleeta emulagawo. Nga bazze okumulabanga. Jja buli lunaku oba yalwala ki? Baali bamusibe ebbanga ddene. Sijja mwogera linnya li. Naye nga transaction za ssente bw'abeera awo. Yakoleranga awo emimbali awo nga wakolera transaction za ssente. Guli mu miliyoni 2.5 addukanya ebintu. Naye nga gwe. Era yangamba n'okugana ne nkoledde nnyo wano emirimu kise yali musajja musiraamu nebe n'afuluma mu kkomera nja kujja nange nja kubaako kimpaayo kunze sente onoba ozigyewa twanyumyanga agaa ekya sente ate si kikulu naye nga bamusiba emyaka egiri mu 2-5 oba 3 naye nga jja n'akola transaction eza sente n'etambula n'agenda kakati oyinza okubeera ng'oli mirembe Ongoli mbizibu, engo ine mirembe. Ni wawawo mtu omulala nga ali mbizibu, era nga ali mbizibu, taina mirembe.
10: Kale jivitamini otia mulai nini ya wafumbu. Toka ni mchala inzo kwa mbufumbu. Ngo mwami we mzibu.
1: Nga omwami we mzibu. Nga ina sene mpitiribu, nenga taina mirembe.
10: Taina mirembe.
1: Ngo omwami aina buli kintu kyonna kyonna nenga omusakazi taina mirembe. Kati jye kugamba. Aba kulabe eno ne bakwegombesa nenga wallahi nokubera no mutwalo kuguzi tasobola kugumuwa sajja babula ba moto kazaka bya mugulira una mafuta nenga taweza kubuga amati kino kirwe ngobukazi tayina mirembe
10: bafende bagane yeka mundu kunchino yabada chikola na chimara
1: aha
10: ne agwazi jako
1: ngagwazi chako alingo rwazi alinge nkwa waluwe mbalabala mbalabale okujija kunti ejani eria ne ingira munda
10: niye
1: kwata nokwe kwata nemeza awo nechikukufwa kakati waluwa abantu abo kati aman alaatifi huwa awal ma tahtaju ilayhi zawja emirembe owulira omusajja ja okwo musakaze emirembe atenga jiri atifi atifi jiri mu kwata mpola jiri mu sanyu jiri mu chi huwa awal ma tahtaju ilayhi zawja che chintu nambe mu omusakaze cha singo kwagara
10: kumwe emirembe
1: emirembe omukazi yenna mu nsi ne bobo ina sende nga zijuza studio eno gye tulimu nga baye gwe naye nga tumuwadde mirembe takwagala aba kujjako kwegamba aba abeereyawo obubeerezi lwa nnaku omukazi ayagala yenna omukazi mu nsi muno awalu shein tahtaji ekintu kyasinga gwe okwagalako gwe ne bobeera amayaba mu bagenda ne beesiriwaza nagandi nze banjagala ku kutubba zange teri yakwagala ku kutubba nga toyina mirembe gyowa mukazi tomwa omaze mukuba owulira tomugulidde emmere tomujjanjaba tomuwadde mirembe gwe n'ogandi nze kubanga ndi muvubuka omukazi yenna yeetaaga ekisooka mu byonna al aman al atifi kubeera ng'omusajja okola ki omuwa emirembe gye emirembe aman emirembe gyagenda walajjo sheekhi emirembe omuntu yenna yenna buli lwakugjako hurriya bw'oba oyagala okubeera n'omukyala mulekere hurriya
10: freedom
1: eddembe rye owulira eddembe lye litya omanyi kati bwe twogera oli bagamba bamugamba nti dembe ne bwana abatasaala omanyi bye basookerako ebyo owulira ne baba tasaala owulira ekyokusaala ate kirala n'okusaala kuno kwenyirinyinirako okwetaagamu hurriya eddembe omuntu okumunyonyola mungu okugamba nti idu ila sabiri rabbika bilhikima magezi walmawizati lhasana n'okubulira okulungi lyeddembe lye lyeyawa amagezi g'abantu b'olina okukowoola kubanga innaka la tahdi man ahbabta tosobola kuluŋgamya gw'oba oyagadde walakina allaha yahdi man yasha mungu aluŋgamya gw'aba akoze eki gwe kenyininyini usulubu z'okozesa okuyita omukyalo ono agenda asaale wasadde wakoze bwoti kola bwoti ne bwoti ne turuku amakubo g'oteekawo asobole okubeera ng'akolaki nga tokozesezza bukambwe nekyo kyenyininyini omuntu omuwa emirembe asobole okubeera ng'akolaki ng'asaala kubanga tosooka gwe leka kumuwa ddembe manya leka kumuwa kusaala kuno nga w'oli ebintu byonna byonna eby'eddiini tusooka bizimba mu mutima gwa muntu kyobola nti allah yagamba nabbi law kunta fadda ghaliza alkalbi lanfaddu min hawlik senga wali wabboggo ng'oli mukakanyavu wa mutima abantu bonna bonna baalikoze eki baalikudduse nabbi yasookanga kuzimba mutima gwa muntu nga tannazimba structure eno gy'olaba yasookanga n'azimba abantu n'azimba imaani mu mitima gy'abantu byonna bwe kenyininyini sooka ozimbe imaani mu mutima gwa mukyalawo omuwe hurriya omuwe eddembe ne amaani n'emirembe owulira omunnyonnyola obukulu obuli mu kusaala owulira nga mutudde wamu bilhub n'omukwano nge tetusobola kutambula kugenda mu maaso n'okufuna mirembe ng'amaka gaffe tegasaala bw'ona okyogera ng'okyogedde fil amaani ng'oli mirembe omukyala ono ajja kusaala
10: namulabako twali kalangala mu retreat alina agamba nti ono mbadde mutiizinga abagenda ku muzikiti okusaala nanji wa mazi mwichi msabatu mazia kumjamu nga nebaka obolu si nga ansara nga mazi ngale kawo nga juza uya gali si baga ye oli ya genda nga yafuma kumziki chokene kusara nga lika hadema mazi kadomola kama nga kajuza au kakati wano biyatuga nga isa wazi niruchi ewa sinari suwa nunga ya kusara
1: nga mazi gaga ntuka kuteku atengo ya mazi ndo kusara
10: nga dewe ewe sinaga masaga na kusara nga kuruwa
1: uya kati ono yali engaya galo kuzimba obwakabaka bw'okulaba haikali nti ono asala asala asala songa omuntu omutuufu osoka kuzimba gundi kiringa kumenya ssabu essabu ettuufu ery'okumenya liba lya mutima naye kino ekizimba esiri essabu libasooka okumenya eraze nsekerera abagenda bamenya amasabu sooka omenye essabu ly'okumutima gw'ono okakase nti essabu akoze eki alimenye ery'okumutima ly'okumenya akayumba
10: kama kasemba yo
1: kayumba kekasemba yo ono sooka omutuuze yenyininyini omunnyonnyole kubanga essabu ne munju essabu ne munju ne mu kisenge kyakoleramu essabu nuwa mwechi se gurufa ni khaswa li sabo uwulira ne soko menye chiri kuchi soko me, soka umenye chiri kuchi waboya agaro mchia alonu tupade echeswala tugenze yobu genzi mtu omutu aja kubuza agamenti aila muwemi rembene kuswala omutu soka umuzimbe swala mchifuwa che bono malo kuzimbe swala mchifuwa che aja kutambula bulungi ne bono batoli waja kukula chi leka kundira swala una asalenga woli nenga bobovu de utakola ki kakibere kisibo zimbe kisibo mutima gwo muntu dere ka kuzimba kino kisibo ekyo kubera anti asibu usemimwa owulira era tukibaga baburi jyo bwana genda ngo mumanyiza mpola bwabana emyaka ena bwa siba natuka kusawa 5 mukaga mugati osibye sibu kuka ogerengo zimba mpola ulume kubuga ati wange wano tewali watasiba
10: tewali
1: kulya mmere soko zimbe mpola abantu abo uja kusanga nga uyanguidwa kati wano chaganti al amani la atifi emirembe shekalunji umuchara jasingo kwa galaba sajja mwe huwa awalu ma tahtaju ilahi zauja ekintu kibayita mirembe Chala cha singo kuita aga kuwa sajja ni zauji haa. Waya tahakak biihtiwai zauji li mashairi hawa atufiya alayhi wa hubihi laha. Echo chitu ukirida. Oluwa njimaluwa omuami ono kukuma akuma. Mashair, feelings zizo mchala. Wa atufihi. Nobu kwa tampo la baba kozechi. Baba mkutemu alaiha. Mucharono wa hubihi laha nilafu jaba amulaze. Ochulira?
10: Yeah.
1: Nti omucharono, bobo ya galo kutu ukirize mirembe. Soko kakase kakasa nti feelings zezo na. Nobu kwa tapu labo na. Obu mulaga. Wa itaya shuuru l'amiki. Nokumua. Okulira okuli deep. Diraha. Nti aine mirembe. Aine dembe. Wal itmi'inani nobutebe nkevo fayajalu hatashu echo no kimufulu mchalo no tyawu afiringa bi annaha mahbubatun nti mwagalwa alilabdi wa maqbulatun min duni shurutin era akirizibwa joli ngatotaddewo kaki kakwakuliso konna oba khaufun Obo kutia wa ihsasiha bikadratiha ala taabiri an mashairiha wa afkariha bihurriya minduni khawfin ayuaddi dhalika. Okuberanga buli kintu kyonna kweyabiza. Nakikugamba nga talina kintu kyakoze eki kyatiddemu. Okubeera nti kino bwe nakimugamba sayuaddi dhalika ila inhiyari alalaka. Nti ekyo bwe naaba nkimugambye we waffe ne mugambe ekyo. Kijja kutuuka ala inhiyari okusebengerera okusebengerera okwa relationship eno yaki ey'obufumbo era wa ayasa kyetaagisa omukya omwami ono litakdirihi laha okubera nga yebaza omukyalo ono wali wujudi hafi hayatihi n'okumubeererawo mbulamu bwe fayuhawilu taatufu maa zaujatihi wayuaddu lamana alatufi ahadu ahamu itiyajati omusajja ono okubeera nga yebaza omukyalo
10: wanji

0: Ne yati batono na ife katuwa jukize. Ntibuduwa gambo mchala, mchala na mbugando mbunange. Wewale kumbe ilida u. Takdir.
1: Onako nechili open. Echo kuza ila abana. Kali ila abantele waganti hajati.
0: Wewale kuza ilida abana.
1: Wangu hizo kutuka mchikobe la chomu. No sana mwana wana wana wana wana ulenzi.
0: I don't know what I'm going to do. Naiba meka.
1: Wanga ishishinguo kubanga changu, chilabu wako, uhuli yao mkilaba denga cheba za entakela.
0: Ewa tuwa wano. Tuwa wano shekhe si wangu.
1: Katu
0: wajia. Dala mafubu kama wano. Ambalala gakule mbire bigobi yawe. Pasaja mazibu nyu. Echiso kati bagala kusoma. Echo kuilivuwe bakulira wewo. Teba yiga. Aulia, teba wabuluwa. Awa kazi nabu na bobo ula basibu bali kutabu shere. Allahu akbar. Waluwa umutu nga. Bebaba amu kuwademu chisaka atecho. Obufurumi ya bulolimu. Tegwe salamu alaikum. Siku sobola. Ni umu kazi nabu ila na ye. Naka mnange. Wente we mpanga ala. Yei. Waluwa umami nga simu angu shere.
1: Nga alumira.
0: Nga bulichintu chonechi vichiri kuye. Ngaburi chitu chenna. Ya zare nyo. Ya tayagala kuwerida. Ya zare nyo. Ya tayagala kurachi.
1: Kuwerida.
0: Tayagala kuwerida. Tayagala gula mbele waka. Tayagala buri chitu chonna tayagala. Zisigwa ambu hako. Obalaba buri abi mkuba au shekhe. Nga mfuga moto karuga na yuna asura nani. Kuwerida. Nakole chitu eche chisiru. Nala wange mboro kazijia wali. Na ya gara isena azivi kila atezi na izijia. Na atuna mbukundi buwati.
1: Ale kuna mbukundi wala kani.
0: Tuntunuli. Kati yonobu uzana yonu.
1: Asura nani. Mea bachara bazira.
0: Makhuluka njabara.
1: Bitoli vipi.
0: Vili njabara sheikh.
1: Biamani.
0: Walu wa mbutu gotunuli na seka mkubo nga mutambula na ino gana yonu. Anyabe. Nguo atari mumotoka. Dairo wali abavuka. Tunuyo mvuka rogana ya rapola la mina. Uno ba gundi aliatia. Basula batia. Owulira amalala obutategira. Twali chinuma nga mvuka obutategira chef. Chinuma ngoli mvuka nga totegira. Chiringa bolaba ngoli mvuka ngoli mujama. Onuma
1: Mvukanga
0: mujama. Bamugamba ne bajja ne baliwo pati uigola atayagala kunaaba. Aluma. Okimanyi nti abaana abalenzi tebaagala kunaaba. Abaana abalenzi batubona bubutubi naava mupiira neyebaka bwati. Nakula bwati. Yadi gundi egenda bi egenda ne tabula bwetyo na agenda tola bidoita ku muntu oni muzikiti jetu bira gero uli omuvuka nga yingide nga unyange mbuze nume no buze na yuno acha buchisoki si ai la haura wano enyiri kuchiwepe wa vundamira no ulira edekende lyo rusuli ali seuro god la ilaha illallah Akati abachara ngabo gaidi makhluq bitonde jabara wallahi labiri jabara oyo naye nomkas boksoku jimujabo kuji okujinaza yenza nokube chikonde gobulina kuyoza yang chibunda kuno kutulempale yani naye pale soka kumubiri kubanga waluwe bintu